99.7 Oragan Announce, it's 8:18 in the morning. Magandang araw ng Sabado, Abado, mga ka-Oragon. Yozo today, charot. Diba sabi na, magre-react kayo. Yung mga tulog pa sa bahay, today is araw ng Friday. Sinusubukan ko lang kayo mga ka-Oragon. Alive, alert, awake, enthusiastic. Today is araw ng Friday, October 2, 2026. Araw pa lang, October 2 pa lang, ubos na yung sahod. Diyos ko Lord. Grabe no, kakasahod mo lang nung 30, tapos ngayon ubos na. Grabe talaga ang buhay mga ka-Oragon, laban lang talaga sa life. Yanzo, for your greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961-355-6393. Go na mga ka-Oragon.

Kunin para naman sa mga Globe SIM users, go na sa 0977-747-0902. Go na mga kaurawan ng Heroes, Push the Button by Suga Babes. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7, Oragon.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ko ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Naaalala mo ba ba?
3: Inaalam ko, nagkamali ako.
2: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
3: Pangako sa iyo.
2: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

KB99.7, Oragon and Yells, there have it. It's exactly 8:38 in the morning. Yells, kamusta ang ating mga besikels? I hope you are all doing well today. And sa mga drivers naman, dapat sinusuklian nyo agad. Move on. Hindi ako nasuklian ng 26 pesos. Lesson learned, dapat sakto lang lagi yung pamasahe. Kasi sayang naman guys, ang hirap pulutin ng 26 pesos by the way. And so, shout out sa lahat ng ating mga manong drivers on the road. And syempre, batiin ko rin ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Hello and hi sa ating mga listeners. Syempre dyan sa Maroroy Daraga, kina Manay Lidia Astillero and kay Jason Astillero. Yan ay kay Manay Linda dyan sa Victory Village. Hello po and magandang morning. Uy, sa mga taga-dita Legazpi City, hello dyan sa Salcedo family. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya, wag na wag aalis and wag na wag maglilipat. Coming right up a song by DJs, Too Much Heaven. Stay tuned in only here on BIG99.7 Oragon.

0: Yabs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta bigulado o ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Ganda Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
6: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
7: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2026.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Naaalala mo ba ba?
3: Inaalam ko, nagkamali ako.
2: Pag-ibig na tunay at wagas. Pangako na pako.
3: Pangako sa iyo.
2: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning. Retro Morning.

listening to Big Dome Line 90.7. Oragan na nails, it's exactly 4 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Basta't kasama kita, walang kailangan pa. Eh, hindi yan ganun ha. Basta't may pera. Sarap. Ang pera. Hindi lang pwedeng magkasama lang kayo, no? Hindi na yun ngayon applicable, mga ka-oragon. Dapat may pagkain, may pera, may in fairness, may emotional intelligence ang kasama niyo. Kasi kung manhid yan ako, Diyos ko Lord, kahit na may pera minsan, wala pa rin. Dapat may emotional intelligence yung lalaki na alam niya na kung galit ka, alam niya kung nagtatampo ka, alam niya kung ano yung problema, di ba? And sensitive naman siguro minsan. Dapat alam niya kung kailan siya magpapasaway, ganun. Dapat alam niya din kung bakit ka nagagalit. Hindi naman basta-basta lang nagagalit yung mga babae, mga ka-uragon. May nagawa kang mali, kaya nagagalit yan. And Yanzo, para pa rin sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa amin number sir na 613-55-603-9. Diyan lamang kayo, wag na wag aalisin, wag na wag mahalapat. Here's all for one. Keep it right here, only here on FWI 90.7 Orang.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Ganda Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
4: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ko ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
3: FM.
2: Radyo Uragun.

0: Kami na lang 9.7 Oragon and Yalza. There you have it, California King Bag. Hello po sa lahat ng mga idol si Rian, na talaga namang feel na feel. And yes, mga ka-Oragon, hello pa rin. And hi sa lahat ng ating mga listeners out there. Kamusta ang araw ng Friday? I hope you are happy today. Siyempre, happy yippee birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthday.
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
0: Yaza, maligayang bati po sa inyong kaarawan. At para sa inyong mga greetings and messages, ituloy nyo na yan, isend nyo na sa aming number. At eto, magandang umaga po sa magandang dilag na DJ Lady L. Uy, thank you so much. Sabi niya, happy Friday po and God bless to us. Tulad po ng dati, lahat ng taga-Oragon FM ang babatiin ko. At syempre po sa special sa akin, kayong dalawa ng mga cute. Uy, grabe naman talaga, binubola kami. DJ Lady L and Ate Maymay, salamat po from GL ng Daraga. And ito, batiin ko si May Susan and May Sema, Buda sa Octavo Family, Makiniana Family, Golondrina Family, Astillero Family, and Bahamunde Family. Magandang morning. Well, play Kailangan Kita. Sino ba ang kumanta niyan, Jason? Kailangan Kita by sino? Charota. Eto na lang, pagbibigyan kita a song by Renz Verano. Kailangan Kita, manatiling nakatutok dito lang sa Radyo Isang 9.7. Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Swabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Naaalala.

0: pinapangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan, kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

KB Novel 90.7, One in a Million, at exactly 9:34 in the morning. Ang Kauraguan, we only have 83 days, 14 hours, 25 minutes, and 8 seconds until Christmas. Yes, hello pa rin and hi sa ating mga listeners out there. At eto, sabi ng Pag-asa, mga Kauraguan, ang Southwest Monsoon or ang tinatawag nating habagat ay matatapos within the first half of October pa, mga Kauraguan. And eto guys, sabi pa ng Pag-asa, ang Northeast Monsoon or ang ating cool and dry season could start in the second half of October. Yan, mga Kauraguan. And yun, so para pa rin sa inyong mga guru greetings, sige, push na, send na sa aming number na sure na 6135-56393. And syempre, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Oragon Retro Morning. So here's Caught in the Act. Stay tuned here on BWI 90.7.

0: kabad po kanayagin mo.
1: Iniluwas ang Integrated Bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. May po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Alert.
7: Po si Rizal Barbecho ng Bahakay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Mom Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Ma'am Nins, thank you po. Laking tulong po ng Nins Juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
8: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Naaalala mo ba ba?
11: Inaalam ko, nagkamali ako.
10: Pag-ibig na tunay at wakas.
11: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
10: Ang mga pangakong napako.
11: Pangako sa iyo.
10: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

99.7, orago na niyas, it's exactly 4 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, ingatan yung mga cellphone nyo ha. Minsan nawawala lang, nasa ice cream na. Yan, so magandang morning once again mga ka-uragon. At eto, shout out kay sa page ni Sir Jericho. Trip ni Jericho. Yan, hello, hello po, sir. Magandang morning. Uy, follow nyo raw si Sir Jericho sa Trip ni Jericho. J-E-R-I-C-O. Ayan, mga ka-uragon. Para naman na may ambag kayo sa page niya. Ayan, may mga rabas siguro or lakwatsa. Alam nyo ba yung rabas? Basta yan yung mga lakwatsa niya kung saan-saan. Makikita nyo yan dyan sa kanyang page. Yes, mga ka-uragon, para pa din sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961355639. 3 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning, here's You Gotta Be. Stay tuned in only here on WWI 90.7, Uragon.

0: Ma, nabadus po ako.
1: Madjuna daw, tumakaw na kita.
0: Ma, nabadusan ako. Dahil ko man lamang sa kong madadagit. Dahil mo ako tatampaon.
1: Oy, purpunduhin daw ako dyan, Alberto.
2: Sa Bicolano o Ragon.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
5: Mahalagang paalala,
4: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali!
8: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

9.7, orawan na nails, it's 16 na minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Baby, can I hold you by Boyzone? At syempre, kasama nyo pa rin, none other than, hindi ang babaeng nakaka-L, pero hindi nakaka-L. Sino dito ang mga nadiligan sa first day ng October? Sana alam sa mga halaman nyo. Nadiligan pa rin, so in fairness, mga kakarabon. And syempre, hello and hi din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port, and dyan, of course, sa mga nakatutok sa atin sa Daraga Public Market, and dyan sa mga sidewalk vendors. Hello po and magandang morning. Syempre, dyan sa Pacifica Agrivet, and dyan sa Rosales Eatery, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaurabon. Uy, magsarap na ha. Bantayan ang mga pigasarap na. Baka at syan, maka una sa mga hilaw papalan. Yung nangyayari talaga, guys, sa buhay ng tao. Minsan, akala mo kayo na talaga, but in the end, hindi pala kayo ang para sa isa't isa. Siram sana. Gari-aram ko, ande. Parang alam ko din yan. Pero guys, kapag nag-asawa kayo, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na mainit na kapag ikaw ay napaso o nasaktan, ay kaya mo nang iluwa agad-agad. Dapat hindi ganun, guys. Kapag buhay may asawa na, dapat iintindihin nyo yung bawat isa. Huwag lang manakit ng emotionally, physically, and lahat-lahat. Huwag lang mananakit talaga, guys. Minsan may mga dumarating talagang pagsubo, kaya dapat labanan. Lalong-lalo na yung mga tukso. And sa may mga pinagdaraanan ngayon, here's a Better Days by Diane Reeves. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Uragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kamit mo! Cellphone mo to!
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669. Or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
6: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
7: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
6: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
7: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
6: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
8: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Naaalala mo ba ba?
9: Inaalam ko, nagkamali ako.
8: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
9: Pangako sa iyo.
8: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

99.7 Orago na ni Azur back sa programang Orago ni Retro Morning. There have it after image, next in line. Uy, kamusta ang lahat mga ka-Orago? And happy, happy wedding anniversary sa aking beshi, si Bes Riza and sa kanyang hubby na si Rain. Happy, happy wedding anniversary! Uy, grabe, parang kailan lang ha? Happy, happy first, tama ba? First wedding anniversary. Sana ay talagang ngayon mag-grow pa ang inyong relationship. Stay strong and yun lang. And eto, batiin din natin dun sa Taplacon. Magandang morning po sa inyong lahat. Naka-tune in dun si Sir Hermenia or Dalias. O si Madam Hermenia or Jales. Ano ba yan? Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya mga ka-Uragon sa programa ang Uragon Retro Morning. So here's I'll Never Go. Stay tuned in only here on PWI 90.7 Uragon.

0: Bali, landaya talaga ako sa bulang kasuwado. Ha? Ano man, nagsishapol pa kaya mag-aprit? Ikang ibinaba kang sentensya doon. Ngayon, malayat yung sabi pagkatao sa manuko. Kaya pati lugubi ka na pwede sa pusta. Ay, dahil mang gayon pa di. Kasi nga, ha? Ano mo yung sabi yun? Nagpusta ako pali sa balyo.
1: Basta Bicolano o Hagol!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverate. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
4: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
1: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confine siya sa Garga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
0: The most memorable songs.
3: Ballerina girl.
0: Playing one after the other.
3: Let me tell you now.
0: Down memory lanes.
3: All that's on my mind.
0: Right here, right now. Rockin' with Retro Warning. Retro Warning.
3: I could not ask for more.
4: KBWI 90.7, Orago na Nails, it's exactly 10:47 in the morning. Uy, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa, sa Baskaran. Hello sa mga Baskareno. Kamusta naman ang lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. And syempre, hi din dyan sa Kilikaw Daraga. Hello K-Cup, talagang napakabait. And kay Madam Leticia, yan, hello, na-welcome kami. Namali pa kami ng pinasukan ha. Yan sa mga Baliduya family. Kay Kapitan Baliduya, magandang morning. Uy, sa stansa ha, invite nyo kami. Kami na ang mag-i-invite sa mga sarili namin. Hindi nyo na kami kailangan i-invite mga kauragon. Kami na ang kusang mag-i-invite sa sarili namin. Yows mo kauragon, pero dahil may kanin na kami, may bigas na kami, kahit wag nyo na kami i-invite. Yes, mga kauragon, tuloy-tuloy lang mamaya abangan nyo si Manoy Jess Magallanes sa programang New Normal, 11 till 12 noon. And si Ate Maymay sa programa Oragon sa hapon, 1 till 3 p.m. Ang ate mo, ang ate namin, ang ate ko, ang ate ng lahat. Walang iba, kundi si Ate Maymay. Oya, syempre, ang pinaka-poging DJ, walang iba, kundi si DJ Rod Rabbit. Ayan mga ka-Oragon, 3 till 5 sa programang Oragon Express. Pogi talaga siya. Si Piolo Pascual ng Radyo Oragon. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan mga ka-Oragon. Huwag na huwag kayong aalis and huwag na huwag maglilipat. Diyan lamang kayo, ang maglipat ay pangit. Here's Jason Mraz. Lucky, stay tuned in only here on BWI 90.7. Oragon.

0: Magbulag na kita! Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat niya on say mo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Tutok lang sa inyong paboritong radio station
7: sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: At sa Mark Cafe Official Facebook page,
7: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
8: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga 8 makalisan 11 ng pagkanto.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sanggo niyang panlalawigan kan Albay.
3: Ini da ang programang Kompletos Rekados, putukaron mga isyong napapanahon, ididetalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya, asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Ini an Bagong Normal,
4: the new normal.
3: Kuya na ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
5: Good morning!
6: Basta Bicolano, Oragon!
7: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano, Oragon!
1: Hey, morning na po!

Maliwat man o tumatukan kita pa magsabay-sabay dito sa programang Ang Bagong Normal. Ano kita ngunyan mga tutang ng Biyernes. Biyernes ko niyan, Bebes. Biyernes. Bitsanos, Kambulon, October 2020, 2026.

Ayun man ang God, excited na ako magabot ang Sabado. And we were together. Si Jess Magallanes, may ini kasabay ko sa Laro Technical, si Manu Joko Diaz, naman sa Tower, si Manu Jules Valderrama. Ay, si Topic pala nang yun, naman ko niya sa taas. Kung nga po kamo ninyong komentaryo reaction switch tone, pwede po kamong magapod asin mag-text sa muyang text line 0961-355-6933. Asin sa kuyang cellphone number 0950-445-6083. Asin mga tugang sa Globe 0977-043-558. Tangan ni pong sarbay-sabay. Kita ko niyo na pagkautulig di sa programa. Grabe po, aninit kan kamugtakan kan palahon. Ayun na yun siguro mga tukang pinagsabing super ill ninyo. Ingat na lang tabi kita. Baka mga tukang pagkabot kanor sa ano po tabi sa may mga ilang na high blood. Baka tabi maging kausa pa, maging mitya para

0: Sa labat po sa karang kansangon ng panalawigan kang albahay sa Panginoon at mga tugang device, Governor Bernard Yuday ko, kasabay na po ang kinatawan kantolong desito kang probinsya. Lalo na po si kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Mel Abadisa, si kinatawan Brian Arandia, kang third year si Kanal Bahaya, sin sa gawas pa niya itong amigo na gantabi ng unya ng pagkauto. Good morning. Sa natabi na sa maray kamong kamuktakan sa mga oras na hindi, mantang tiripunan gabo sa miyembros kan pamilya.
1: Helps me inside out and helps keep me together and believes without a doubt.
0: Sabi ko baka mga tugang first week of January, magamasarong bulan lang itang makasyon kay nita. Gari mga tugang nagkukulog na ang gallstone ko, kinakay po na talagang mahali na. Maski mahal-mahal, gibuhon ta na. Ipalisin ta sa nataganing bakong makulog. Iyon po.
1: Only one friend left, I'd want it to be.
0: Ang mga congressmen kan ako bicol sa Panginoon at mga tugang ni Congressman Pilo Garbin, ang congressman na may maray na performance duman sa Kamara de Representante. And syempre mga tugang sa gabos pa niya itong amigong nag-antabay na sa gabos sa klaseng drivers. Good morning. Kung nagtubol pula na ako sa mga kapamilya ko kang nakagipang 2019, pigpa-operar ko na yung mga tugang na gallstone ko. Dahil na akong problema. Ngunyan 2016 na, 7 years ago. Pero namamatian ko ang kulog. Pag minsan makaugak mag-iro. Pero okay lang. Sabi nga ni padaba kita ni Lord, may mission pa kita sa kinabahan.
1: The hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it.
0: Oy, happy birthday pala tabi, isa ko yung amiga. Good morning tabi, happy birthday. Ay,

Gapon para sa kuya kaso hapon mga tugang. Primero pig chat ako pang duwa pinag reply man ako pang tulo pig greet naman ako pang apat inapudan ako. Kaya sabi ko makaog mo mga tugang pag-arog kayo no. Kaya yan po ang pigdatandaan ko sa buhay ko bilang sarong taga media, bilang sarong taga barangay, bilang sarong barangay official. Dapat mga tugang igwa ka tabi ki ano igwa ka ki sabi nga igwa ka ki personalidad, igwa ka ning credibilidad. At least mga tugang pigrara ni ka kan tabo. Yoran wa kamurumondo diyan mga tugang sa Banuan Kantarga initabi ni nangyaring quarry site diyan sa barangay Malubago. Asin barangay binitain Kantarga ano natabi nagpapadagos pala ng operasyon dahil man lamang ki warning na bawal ka mo maglog digdi sabi nga niya kaitong babayeng nakauron ko tulod ang nagadayan ano pa tali lamang ka mo nagigibok ki magkakanig kung pagi provincial government yan palang kaito mga tugang sulugan ni napigiriwaran kaito kansarong nasa likod kan operasyon kan kuwari dyan sa Banuan Kantarga ano natabi siya mo ano ano nang pigiriwaran.

0: By the way, mga tukang, happy birthday pa lang tabi sa kuyang pinakamatibay na amiga. Good morning kay Madam Tess Lorete. Madam Tess, happy birthday tabi sa imo.
1: Happy birthday!
0: Nailing ko pa ano mga tukang, nag-raw duma sa ano sa Facebook ko na birthday niya ni Madam Tess. Madam Tess, happy birthday, October 2.
1: Happy birthday! As long
0: as it's okay. Dahil nang unyo sa mga para-post mga tukang sa Facebook, nagkang sarong aldaw, grabe yung kogmahan, yung nagtuturon-turon, tamapula sa mga tukang ki TRO. Anong TRO? Anong napalino ba ko TRO? Ang lisirabi mga tukang duman, mag-comment ang Palasyo Malacanang. Asin mga tugang ang House of Senate asin ang House of Representative kasabay na putabi ang Commission on Election. Naungunyan tabi mga tugang nagsuba, nagsibag na tulo sa Palasyo Malacanang. Because sabi nga ni po ni Senator Chis Escudero, bago niya pigpasar ang nasabi ng lay. Duman mga tugang sa House of Senate asin bago man pigadaptar kan House of Representative. Ang pigpasar mga tugang kang Senado, pigbasa ni da. So desisyon kan sa kang Korte Suprema versus Makalintal. Para mga tugang sabi nga niya, di na mag-question pa. Kaya sa mga maribukon, ang mga maribukon man sa langunyan mga tugang, sumay mga plano na magkandidato na pirmi man sa nanganing talunan.

Dakong talaga mga tuwang nailing po kan comic nailing kan comic kan nailing mga tuwang kan Supreme Court ang petition na pigfile ni Attorney Macalintal. Automatic mga tuwang mapaluwasin na tabi ng decision mapaluwasin TRO. Kaya ngunya sa natabi ano kamong nagpaparapos aram ko mga interesado kamong magkarandidato. Although kami po na mga incumbente kaming sala diyan. Kami po tabi nagre-rely sa na. Kami po tabi nagsusunod sa nasa leya. Ilangan din mga tuwang sarong barangay kagawad naman sa Concepcion Pequeña Naga City. Pag ngayon na postpone ang barangay election, ma-resign ako bilang barangay kagawad. O sige, nag-viral mga tugang. Nakalakop sa bilog na Pilipinas. Pigangan, arugon nga nindo ang gibok ang sarong barangay kagawad duman sa Naga City sa Bicol. Ngunyan mga tugang, abo na da mag-resign. Amak-amakon mo yan. Kung magigibok ka, mataram ka mo, dahil masalido kayang palindugan. Dahil natabi ka mo magparangawa-ngawa pata, masupog tabi, ano ka mo, kain suka? Makasupog na mga tugang ano kami po ano mga barangay official ako nga ni ano ako gusto kong mag-election kasi gusto kong maraman kan tawukon mo ya pasindas ako tako nga buo naman sa nanya tatamatinir ka pa dyan yo alos mga tugang mailing mo sa Facebook sa YouTube arok kay niso sa rong kagawa duman sa Naga City.

Dada leonin de mga tukang si kagawad gay abo nang yama agadan ki kalonggay mas ngay rayo pasig nan ulok ni si una may kidil may dinala ako duman ano ulok kay hanggang bato hanggang sabi niya ang tawaan niya ngayon ng mga barangay official hanggang batok sige ka sabi ko simulan mong tumawa ka hanggang batok mo napundo nagagading sorry pangduwa sa mga buhayan ang barangay official sabi ko prove it patunayan mo na buhayan mga barangay official patunayan mo na kurakot ang mga barangay official kunigwa man kay mga tawong nagigibukan isolated man sana ha kunigwa man mga tukang kinagigibukan isolated man sana iyo kumataram ka mo ha mga buhay sige sabi ko patunayan mo sabi ko why you sit dali hindi ka tumakbo bilang barangay official para maranasan mo ang buhay ng isang barangay official nawara nagagad mga tukang dispensa ako pa ang dali-dali ko nindo pero pag misa nagkukomentaryo ako mga tukang sakap ako mga barangay official napalpakan gibo arog gaitong 20 mil para 20 mil na sana pigirinitan pa nindo di na lamang kamo nagkasurupok di na lamang kamo nagkuronsensya malinaw sa guidelines na ang barangay official ang mga kapamilya kan barangay official dahil pwedeng makinabang dahil pwedeng magwa kasi sa kadakul-dakul na residentes kan barangay imposibleng di ka mo dyan kimako ah na ang isuso nindo ang kapamilya nindo ngunyan maduman ka mo sa DILG maro reklamo ka mo abangan nindo kung igwaki mga barangay official na pigreklamo mga tugang sa 888 dahil sa gibo ng araw kayan I know how much we had I've always been so glad to be with you. Sarong kapitan naman duman sa Negros Oriental kan maraman mga tugang na postboy mo nagligid-ligid ba nakaabot sa wala nakaabot sa to batang ani malangkanos na grabe pang kapalpak grabe pang kaunasan iyo kasi kung igwa kang ginibuhan sa barangay mo ano man ang ikikatakot mo hindi man kinakaipan siguro na mag-

Trabaho ka na gusto mo, pirmi kang sikat, ha? Pirmi kang nasa limelight, gusto mo pirmi kang bida, ha? Dapat kung ma-implementar ka mo ng proyekto sa barangay niyo, bakuso na ga, saka mo sa pundukan barangay, mag-anap ka mo kung sa ikaw mo dapat mag-anap ng pundo. Gamito rin doon sa iyong koneksyon. Sabi nga ni mga tugang mantang, kataning mo ang ano, kataning mo mga tugang ang laptop. Kung igwa ka ki-laptop, may coupon ban ka, mag-ibo ka ki-communications, mangyayari yan. Iyo? Ta kung ako sa mga tugang din, nagkaigwa ng iwal sa magtugang, din nagkaigwa ng iwal kayo si Nancy Binay, tapos si Abby Binay, supig agad sa tita o sa kuya na si Tintang Laptop, na-release na mga tugang. Nagkataon lang po tabi ni nag-iwal sa magtugang, magkalaban pa ng sinda sa bida politika. Igo ako mga tugang ki 70 units na laptop, hali duman mga tugang sa Makati, kang sarupig follow up ko, sabi niya sa kuya, okay na daw, nagkasundo na sa bagong GSO, tapos mga tugang sa previous administration, kaya ready nang pick up on ang pig-agad ko mga tugang na laptop. Iyo? Bako man mga tugang na arugo kayo ni arugo kayo yan. Kaya sabi ko sa barangay official, ako pabura ko na magkaiguan ng eleksyon. At least maaraman ko kung muya pa sa kuya kang tao. And then lalo na ngunyan, nadakunon mga tugang mga barangay official na naimbildo sa nagkapirang kalukal, especially naman sa 20,000. Malinawon pa rin mga tugang sa guidance. May kabot ko ang DILG officer kang daraga. Sabi ko sir, arugo kayo ang problema sa muya. No. Yata ang ito nadadaog ka mo kan mga elected, kan mga appointed ninyo. Mas maduroso nga kamuta ka mo pigpili kang tao. Yes. Kaya baga po mga tugang ural daw, pigtataram ko sa programa ko, magprograma kong aga, programa kong ugto, ang barangay po pigtatabangan eh, mga tugang pigtatabagan, tabangan nindo, bako na tabagan nindo. Yung baga Kapitan Esther Landisa kan barangay Alcala. Aram mo Kapitan Esther, ako magtukaw ako bilang barangay kagawad, bago mga tugang pig-release and rescue vehicle kan munisipyo kan daraga. Kami po sa barangay, may nagkagawin na po kami ng crosswind. Hali mga tugang sa opisina kang Securities and Exchange Commission. Ang solaminting ginibo mi mga tugang magpasar lang po kami ng resolusyon. And then ginamit ko lang sa kuyang koleksyon, ang koneksyon. Kaya ngunyan mga tugang igwa na po tabi kami kidwang luradan. Sarong crosswind mga tugang, sarong rescue vehicle. Napigtaw mga tugang ni Mayor Bek Perete. Asiman po ka na ako Bicol.

0: kung may utak ka, gamitin mo ang utak mo. Iyo. Kaya pigalat ko, urug mauna, grabe ng kaugmahan, parakpa ka na, paano na nga siya nag-loan? Ano man kung mag-loan ang mga barangay official, kasi prerogative man ninda yan, pero kung pati dyan sa Facebook, nadalihon nindo, ako, pirang years na akong barangay official, never akong nakaramit kan loan-loan na yan. Sa barangay, nakaramit lang akong loan din sa istasyon. Nakaramit lang akong mga tugang loan sa Pag-ibig, loan sa SSS. Kasi pag-interview ko si Madam Janet, sabi ni Madam Janet, dapat ngayon mag-loan ka. Nag-avail kami kay itong emergency loan. Now, sa Pag-ibig man mga tugang, nag-avail man ako kang emergency loan. Pero yaw lang yan, nakatago ko niyan. Hilingan nito ang bank account ko sa PNB, tayaw niya, nakadeposito. Bako na pagpaparadalihon ninyo ang mga barangay official, sige, kung ka iguanganin mo niyan kay mga barangay official, nagtutuwa ka mga tugang na barangay official, di man tatuwa kung paano ang pag-iibukan ng solusyon. Iguha kami mga tugang kirate under Republic Act 7160 na pwede kami mga tugang magpasaning ordinance sa tax ordinance. Pwede ming gamitin ng seksyon kan Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991. Di man kinakay pa na maging kiru-kidu, kaya di ka man nilidarang karahayan para sa barangay mo. Kaya kamutabi ng mga paratira sa Facebook, isipo nindo ang piglulas nindo, gamito nindo ang utak nindo, gamito nindo ang utok nindo kung may utok ka mo. Ang problema lang kung ang utak nindo, natutungtungan nindo.
1: I know how much we have, I've always been so...
0: Ansa ko yung pinakamatibay na amigo, namimiss ko na eh, kaso lang pig-stop sana, pigasinsan ang ano ko. Tigasinsan ang mga message ko. Good morning, tabi kay Sir Yan Kularin, ang chief of staff ni Congresswoman Cristina Lagman Loboyster. Kampere may lisito ka nalbay. So mga nakatungpa mo niya na barangay official, burubantay siya na kan magiging kalaban pagkabot ka ng eleksyon. Siguraduhin muna ninong gumana ka mo. And then saan igwa ka mo ng maray na reputasyon sa barangay nindo. Igwa nga niyong mga tugang kidwa, tulo apat limang beses ang nagkandidato, wala lamang nakakaramit kay kapangganahan. Kaya sabi ko kung pig-implementar ang term kan local government code na hanggang 3 terms ka sana, siguro mga tugang aloy ka nang gigilili sa kinaban. Ako di, dahil ko po yan mga tugang na dadalil mo, araw kayan. Kaya lamang sa Kuya PDB ko, saya mga barangay official, even maski nga niya ako mga tugang taga-media, pag minsan kay komentaryo ang kanpag-iriba ko sa broadcast kasi marating din kimiting ang tuyo mga tugang bako man magkuakibarit ako hindi mga tugang mag-agad mag-receive kang pigtataong paipit o Diyos ko na sana. Sabi ko nga niya mga tugang nagpurti na lamang ang buho ko sa media, nagkulor-kulor naman ako kan buho ko sa media, hindi ko mga tugang kayang magpalan. Kung tawan ako okay lang, pero kung sumapirit ako matangad akong garina ko niyan mga tugang suikos na may nagkakaon sa gilid kan lamisa. Gari na mga tugang sa mga manok na pag nagkakaon ka mo, nakatangad sa imo. Ay, dun. Ay, hindi. Gari mo sa nakabong mga tugang sa mga member kang prosecution. Kaya tama man ang tinaram kang nagkibra, fishing expedition. Ma-profile ka mo ng impeachment complaint. Di man ka mo kay mga murag na reklamo. Iyan nga. Uminatras mga tugang si Senador Antonio Trillanes. Sabi po kan political analyst si Malo Dikia. Baka daw mga tugang pag-abuting oras pag nasa cross-examination na mag-book out. Difícil pa ano mga tugang magpalwas yung impormasyon na gabos man sa nautik ang sa iyong pigtataram, gabos man sa nakaluka na sa iyong pigtataram. Ilang nga po nindo ah, nakailig mga tugang kipos against Duterte, even i-post man nindo, ano nasa sabutan nindo, ang pigre-repost nindo. Kung ano yan sa puso mo, pwede ko pa yung pwede pa akong mag-like sa mga tugang kikomentaryuhan ko yan. Sabi nga ni, freedom of expression. Bako, kasi amigo ko, sabi ko, amigo, taga-government ka baga, sabi ko, avoid post, avoid sabi ko, mag-post ka ng mga arukan. Because, dapat tawan mo kay magkakanigong impormasyon ang tao, tawan mo kay magkakanigong impormasyon ang publiko because you are from the Philippine Information Agency. Yaon kanya ko as a government employee. Dapat sabi ko, magpaluwas ka, so tama na din niya ako nararato lang isip kang tao. Di mga tugang nagkakaigwa kita kay mga espekulasyon. Nagpapaluwas kita mga tugang ki-opinion, gabos naman sa natinangadan. Imagine ha, igwanang yakin limang maestrado kan Korte Supreme ang pabor sa pagpostro kan eleksyon. Umala, ano ang nilinabas sa mga tugang? Bako man tabi TRO, kundi mga tugang, comment within 5 days. Naungunyan po, nagsurat na ang Palacio Malacanang, nagsimbag na mga tugang ang Office of the Solicitor General. Sabi mga tugang kan babayang din kamugtaki. Nagsimbag na siya mga tugang. Kaya sabi ko po, dublihon ko ah, bako man po sa nagdidepensa ako as an incumbent barangay official. Sabi mga tugang ni Senator Chis Escudero, bago niya pigpasar ang nasabi ng resolusyon duman sa House of Senate, binasa niya ang naging desisyon kan Comelec versus Makalintal para na mga tugang pag-abot ng oras, di na po tabing mag-question. Siguro mga tugang nakulungan kinabulangan na sa pansin si Atty. Romulo Macalintan, nagpaiban mga tugang ning petisyon diman sa Korte Suprema. Ngunyan, ang sibag naman niya, nagpapasalamat niya kung tatilawan tulos ng aksyon kan sa Supreme Court. Limang aldaw sa butong tabi niyan doon. Kaya kung ng mga barangay official nag-loan man, ay nakamong pakilabot duman. Kasi po tabi, prerogative ninda yan. Paguna ni doon, simple ang buhay kan barangay. So mga mauragod niyan magkomentaryo, mauragod niyan magtira, magkandidato man kamot ang aning masabutan ninyo kung ano ang buhay kan sarong barangay official. May madyan sa imo, maagad ning tabang, maagad, maagad, maagad, maagad ning tabang, maagad, maagad, maagad. Kami nga ni mga tugang, di sa istasyon, may nagdadigili sa kronis, siya nagbabados. O sabi ko, kadakol po kami ding nilalaki, ano gusto kanya ako magpabados ka sa muya? Pero niya ako, ang urun to dyan, mabayad ka mo. Nasabi ko, ang urin niya ako pag nagmamaro, yung pigbabayadan. Iyo, ang botakal niya ako pag nagmamaro, yung pigbabayadan. Iyo, prangka niya akong taramon. Ha? Yan, pigpapabot yan sa tuya mga tugang. Kaya ito may nagagal sa kuya ding tabang. Pangbakal da ang mga tugang kigardol. Amakamakon mo, tinaawan mo, bilakal mo, tinaawan mo pangbakal kigardol. Ito pala mga tugang, ibilakal ng red horse. O ikasaro kang barangay official, anong gibuhon mo? O ka mo mamati adaw nindo yan? May madyan sa imo, mautang kipang bayad sa lending. Ika man matao, katay pokrito ka man. Pagkatao mo, pagkatapos mong bayadan, pagkatapos mong tao, wala na sa imo nagpapailing. O aber ka mo, sige daw, gibuhon daw nindo yan. Pag minsan natatiyos mo ang pamilya mo, pagabot mga tugang ning oras sa mga nagka-residente mo, nagtatawan mo. Kaya yan ang pigsasabi ko. Ang barangay, mga tugang, pigkatabangan, di pigkatabagan. Maurag lang kamo magkritiko sa mga barangay official, pero sana tabi duman sa kapa ko mga barangay official, ang barangay tabi, tabangan, tabako na pagtabagan ta. Pero man po, ano ka, nagobyerno ka Legazpi sa Panginoon mga tugang ni Mayor Isham Ismael, kasabay na po tabi ang mga miyembro kang sanggo niyang paglungsod sa Panginoon ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Councilor Ara, na si mga tugang, Councilor Sunshine, Councilor Ato Valladolid, good morning, at man ang mga amigo kong para tricycle, kabos sa klaseng drivers, na nagantabay ng unyan, mga gwardya po tabi, nagantabay, good morning. Ang 54 barangay kan manuan ni Dragan nagpapaabot ning good morning si Mayor B kasabay na po tabi ang mga miyembro kan sanggo ni Ana. And of course mga tugang sa mga kagawad Bob, kagawad Pilo, kagawad Ayon makasinag, sabi mga tugang ni kagawad Pilo, action bakong tabil. Ngunyan day pa man siya ki action, tanay pa man siyang pigtatabil. Sarabay-sabay kita mga tugang through the years. Hanggang yon Paligdan Radyo Oragon, may boses pa si Jess Magallanes, may otak pa si Jess Magallanes, malagos kita magsasarabayan din sa Radyo Oragon. Remember when you were ang sakuyang panaba, sinamumot na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagliba, kagawad ting, kagawad RJ, kagawad Roland. And syempre mga tugang sa mga may gusming senior citizen, good morning. Mga tanod, good morning kasi sa mga senior residentes kan purok uno, purok dos, purok tres, kinapal. Good morning tabi sa Indoka Bosering man. Nagpapabot mga tugang ning good morning sa bilog ng mga taga San Vicente Grande si Kapitan Amando Lomirio, as naman si Kapitan Gis Luna Wardi kan Barangay San Vicente Pequeño. You've turned my life. And good morning man tabi, kikagawad the sweetest days I've found. Kapisig lang di sa good morning, asiman good morning Kimanay Belen. Ang sakuyang kapamilya, good morning tabi kay Dixer Padilla, asiman mga tugang ki Makakbayan. An sanog mga tugang na nalamusan dyan sa barangay Kilikawasin, barangay between bound binitayan in Malubago. Kaito po kanin mga yun dyan para surod sana. Diyan kami kayto mga tugang nagkakarigos. Pag misan nga niya kayto, pigdataray tayan mi pa yan kibato. Para pag nagkarigos kami mga tugang, pag medyo ararom na, masiram-siramon maglangoy. Ngunyan mga tugang, tulog lampas na daa. Kitulong tao ang pinigigibuan ng quarry site dyan. As in deserting, di lamang ninyo natatawan, kayo magkakandi kong atensyon, Governor Rosal. Pagkitawi man tabi ng advice, ang sa iyo mga tauhan, bako tabi na pigisip sa ninyo, makukolekta ninyo dyan. Ah, oh, itong nagadan, di siyang ma-provide kayo ito. Maray kung sa Legazpi, ito tatinabangan ito ni Mayor Isham. Can't imagine needing some... O dyan sa daraga, ano? Ha? Ano lamang may tatabang nindo duman? Tawa nindo kan baybay ni bubi papagibo ki panchon? Tawa nindo ki graban ni bubi papagibo ki panchon? O sumuhay kan taon? Ano lamang itinaw nindo nindo tabang? Imagine mga tugang nga, nagkakarigos man sa natulunang nagadan. Di lamang kamo nagpaabot ng informasyon sa boss nindo. Naro kayo ni tulunang nagadan digdi. Di lamang kamo magbuktak duman ki warning. Bawal kamo magkarisigos, magrusgos digdi. Ha? Taararom na ini o. Ilinga, ha? Tulunang nagadan. Di sana kamo. Ungo niyan silensyo kamo. Kang inot mga tugang nagkariribok dyan sa mga parapala-pala. May sarong pag-aaral dyan mga tugang na pigdotor na yun nasa likod kan operasyon. Ha? kan kwari diyan mga tugang sa lugar na yan. Wala man kamo nagkasurupog kaya ngunyan grabe ang pagsarulo nito sa sayang dong gobernador. Ilang nga po nila ang kapalpakan na pigigibo kung pigiisip mga tugang kamugtakan kan mga tao nagtarabang sa iya. Sumagtabang sa iya. E suda eh. Bago tabi, amigong kapamilyang Dexter, kahit yung mga tabi kapamilyang Dexter, ang salog dyan na pigigibuan kahit yung para ornigon, nagkakarigos kami dyan kahit yung mga tugang pigsasagupin po yan kibato para mag-ararom, naglalabog so karabaw, duman man kami mga tugang nagkakarigos. Kaya dyan ako kahit yung narabutan kipanaw. Dyan ako kahit yung nakakuha mga tugang kibuni, kan kami kahit yung nagkakarigos yan mga tugang sa salog, kasarabay miso karabaw. Ngunyan, may nagada na, day sana, yo. Sabi mga tugang kan mga yaon duman sa palibot na nakaroon ko, ano? Ano ang maikatabang nindo duman sa mga naging biktima kayan? Dahil lamang kamo? Ha? Butabungog kamo, dahil lamang nagpapalo. Si Manay, Manay, dumalagan ka na Manay, agadan mo kayo magkakanig kong paliwanag Manay. Pasimbagon mo turo saan sa emong boss? Ano ang gigibuhon mo nindi? Ano lamang ang maikataong tabang kan gobyerno probinsyal? Duman mga tugang sa nalamos, mapila ka dyan sa PSWD o magpun kang aga, makakauli ka hapon. Tapos di lamang kamo nagigibo, nagbuktak duman kay safety measure na bawal digdi. Ha? Na bawal digdi magkarigos. Good morning, matabi kay Kevin Soto. Kevin, good morning. Ano lamang kagawad, Malo, Kapitan Malo, ang siya mong isira? Ito si Rin Laguno, good morning. Asin good morning, matabi kay amigong Robert Ala dyan sa Balinan. Cap Henry Malyapri, Kamaragay Burgos. Kagawad, Larry Linares, sa Kamaragay Mato, good morning. Sabi nga ni mga tugang kan sa kuyang amigo dyan sa Barangay Bagong Abre, nainguraga na lamang kasi sige si Chapmin niya sa trabaho kan mga senior citizen. Nagrilinig mga tugang sa mga senior citizen, day pa man malalaw sa eleksyon. Ano Chapmin niya? Sige na saan ang gayon mo ngunyan, ha? Ano nakula na suaki mo? Naglalakaw-lakaw na Chapmin niya suaki mo? Siyempre po, ang maigos, matibay, magayon na kagawad kan Barangay Salvation. Good morning, tabi kay kagawad Janelle Lola Mabini.
2: I can't remember when.
0: Rose Rotibio, good morning. As in, good morning, Mantabi. Sa Gabos Payat, huwag amigo na gantabi niya ngayon ng pag-aki. Malay Marlene Martinez, good morning. For any. And siyempre, good morning kay Sir Danny Garcia. As in, mga tuga nagpapabot man yung good morning sa bilog na Albay. As in, sa bilog na Segundo de Sito, Kamprobinsya. Si Governor Al Francis Michala. Sir Oliver, good morning. As in, good morning, Mantabi. Samuel Maranya, dyan mga tugang sa Barangay Binitayan. And of course, kay Deisha Lozano, kagawad Lozano, kan Barangay de La Paz, good morning. Asin man ang sa kuyang kapamilya, good morning, kay Jordan Lee Ribo. Dyan mga tugang sa Barangay Bungalon, siyempre po ang sa kuyang kapamilya, good morning, kay Marlon Espinas, na nakago bagong kasal mga tugang duman sa agta na para tindaling apay. Asin para libuting buyo, dyan mga tugang sa Barangay Pandan.
3: Good morning! I've never been afraid.
0: I've loved the life. Kap Narsing Muriel, good morning. As in, good morning man kay amigong Ulian Luna. And Madam Mila Lara Mamila, good morning. And good morning man tabi kay di si Anyo Nuevo, ang sakoyang kapamilya sa Barangay Danlong. And siyempre mga tugang ang pinakamatibay na kagawad kan barangay San Roque Candela, good morning. Tabi si kagawad Alex Medalla. Ang aki kan sakoyang pinakamatibay na teacher kan ako nasa grade 4 dyan sa Kilikaw Elementary School. And kikagawad Marvin Meliana. Kagawad Juan Villanueva, kan barangay Tagaytay, kan Kamali Garvey, good morning. Manay Susan Lucilo, good morning. Buesa.
4: I swear.
0: Kaya grabe na po sa kinamas kamasano, grabe na mga tugang supasali, post digdi, post duman, tirada sa mga barangay official, alagad mga tugang biunang nagpapalak-palak, tamapaluas sa mga tugang KTRO. Bako na yung uragan ka mo? Dahil ka mo nakakuha KTRO? Ako talagang didalik yan sa Facebook. Ano? Ano man ang pakaya, testigo nindo na maging barangay official ka mo. Yata, sigan taram nindo, kung arin palugod mga tugang supirming talunan, iyo palugod ang mga maribukon. Kasi po sa barangay, aram man ugali kung si isay ka. Aram kung si isay ka, kaya di ka na maging plastic, di ka maging ipokrito, magpakatotoo ka.
4: As long as
0: ngayon, paldo nang yata na kaluna, paldo nang si Padi, magkapayre nang yata ng arong. Ano man ang pakilabot nyo, nagpairahay man yan sila kan arong, dahil ka mong pakilabot yan. Kung nagloan man yan, dahil ka mong pakilabot yan. Kasi bako man ka man mabayad ka yan. Bako ka sa titirahon nindo, biyo ka mong nagtutuwad-tuwad. Mapos ka muna ngayon, TRO, TRO, TRO. Anong nakuha nindo? Chan.
4: Together we were.
0: Mga turo ti arukan kabuhan nindo, bako mga tugang ilingan nindo, bako ang pigpalos mga. Kasi po, again and again, dublihon ko ah. Sabi mga tugang ni Escudero, bago niya pigpasar ang nasa ang nasabi niyang resolusyon duman sa Senado, mga tugang, sabi niya, kinakaipo na sunodon ko ang naging direct, ang naging desisyon kan Comelec versus Makalintal. Tanganing pag-abot ning oras, dahil na nga kami, kaya din na nga pag-questioner. Pero po, nagpapansin si Makalintal, nagpadara mga tugang ning surat sa Comelec. Pag-question niya sa Korte Suprema. Kasi po ilingan nindo, ah, so pag-file mga tugang na petisyon kan mga abogado, kan grupo, nasabi nga ni mga tugang, dahil pa na papanahon, ang sabi, ngunyan, ugmaon sa grupo kan prosecution sa mga nagpapamabot mga tugang na mapatalsik si Sara Duterte, dalanta nagdesisyon ng mga tugang sa Supreme Court. Ang sabi mga tugang kan Supreme Court, premature pa. Sa madaling taramon, ibinalik mo na mga tugang sa petisyon kang nagkapirang abogado. Now, si Attorney Rodriguez, ang saro mga tugang sa mga nagfile, tulo siyang nagfile ki motion for reconsideration para mga tugang once and for all, kung talagang tatanggalon ta si Duterte, so igwa lamang mga tugang ki magkakanigong basihan. Ang pagtanggal ta, igwa mga tugang ki magkakanigong basihan. Oy, good morning, tabi sa kabus sa barangay officials kan na barangay San Roque, lalo sa mga beach W sa nagantabi mga tugang sa laog kansay ng barangay hall. May nagpost mga tugang na ngayon si Kapitan. Kalaban na ngayon. So si Kapitan nga tapos nga so number one kagawad, nagtitinuan na. Dalantakan maalos siya sa so eleksyon si Kanlibakan Kanwa. Kadangagan nindo para maeleksyon so Kapitan nindo, tapos porkit number one kang kagawad, dilibakon mo.
2: Ha? I can't remember.
0: Kami po ni Kagawad Alex Medalya kan Barangay San Roque. Parehas po kami number one, pero dahil po sa vocabulary mi ang makipag-iwan. Ano man ang mapala mi dyan. Kaya sabi ko nga ni pagminsan, papauraran ako ng reklamo kan mga kabarangay ko, arog kanya. Sabi ko, ako kuta na. Abo ko na magparakomento kasi sabi ko, sa oral daw na ginibo ng Diyos, pagkaaga, yaon ako ng dadagit ako. Pagkaudto, maprogram ako, may nadadagitan ako. Ano pa man tamapatol ako ng isyong arog kayan. Kaya sometimes, sabi ko nga ni mga tugang, if you cannot be good, be careful. Tapos dinali ko, si Kagawad Mabini, number one kagawad man yata inikan Barangay Salvation. Ang primerong hapot mi, yata ta makikipag-iwal kami, porkit number one kami. Kami po na mga number one, para sarug kami, para tabang kami, kung tama, minatabang kami, pagsala, minasuway kami. Bako man mga tugang, porkit ma-election, mangdudula ka sa pag-iwiba mo. Bako, ha? Right here with Oy, Leticia Mihiliano, good morning. Asin, good morning, man, kay Isabel Brisinho. And good morning, kay Manay Marlene Janson, dyan, mga tugang San Andres, kan Santo Domingo, Albay. Mga kadangagan na pag-isipin dyan, mga tugang, basyado ka mong judgmental. Kaso nagpaparapos, pagka-challenge ko, magkandidato, kamutanganing maaraman ninyo kung ano-an buhay kang sarong barangay official. So sabi ko ngayon, ikasubago ha, Kagawad Marvin Milena, tapos Papa Jer, Kapitan Papa Jer Grahida. Namumroblema siya tali siya nagbabado. Sabi ko, pwede man po kaming magbado sa imo. Pero sabi ko, ikan mabayad sa muya. Dalantan urig niya ako ang butakal pag nagmamaro, pigbabayadan. O kami pa kayang tao man sana.
2: I need you more and more.
0: Bako mga tugang sa pagambog, bako sa pagbasos ng tataramon. Kaya sometimes, kung makomentaryo ka mo sa mga barangay official, although igwaman talaga, bako man kami mga tugang perfecto. May bisado nga niya ako mga tugang perfecto ang pangarap niya, pero pagabot sa pagsilbo niya pagminsan, igwaman ning nasasalaman. Kaya ako baga ang pigasabi ko, pagminsan, aram ko na susubran man ako. Pagminsan nagkukulang man ako. Sabi nga niya, kanako na sa college, mga estudyante, pa ako bilang accounting student. Sabi nga niya mga tugang, debit, credit, balance. Now, kung igwa ka man kipagkukulang sa barangay, gibuhon mo ang gabos para makatabang ka. Kung nasubran ka, bawasan mo. Kaya magayunon po ang challenge ni Mayor Isham Ismael Canligaspi sa mga barangay official kansitintang barangay kansyonan. Kamutabi, tinawan ka mo ki another 2 years. Sabi nga, kung ano ang pagkukulang ni Dukang nakaliis sa 3 years, dublihunin doon mo niyan. Magibo ka mo ki magkakanigong pagi. Yes, kami po naman kami nagkukulang. But may kasabihan kita na if you cannot join them, leave them. Kaysa magpaparakonsente ka kan pagiriba mong sala, natatakot ka magtaram, nga residentes mo na ka barangay, pigmumusalakan ka na, abo ka na magkontrat, at tibad nga pagkatapos ka noras, dahil na ako iboto. Ako ano man, dahil man ako mga tugang iboto, igwa pa man ako another source of income, dahil man ako piling magutom. Kaysa takot ka mong mag-

Hoy, Marina, kamantabi, kimanay, Belen, tapos kimanoy, Ben, awsta dyan sa Barangay Salvacion. Eh, nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga tagapadaan si Kagawad Erna Moniala. Siyempre po, mga tugang si Mer Resisa sa kuyang amiga. Friend, miss you. Ano, friend, kumusta ang buhay sa abroad? And good morning, mantabi, kay Kapdan Agripa, kan Barangay San sa Kanligaspe. So, ngunyan po, sinimbag tulos kan Office of the Solicitor General ang naging desisyon mga tugang kan Korte Suprema with regards naman mga tugang sa plano pong tabing pagpostpone ini pong Republic Act 12326 iyo kay narumduman ko igwa kaming sarong pagriba grabe ang paliwanag mo arog-arog kay ni arog kayan biyo kang nagpupungak-pungak mataram kay informan mong tawo so be fair po kita sa pagpapaluwas niya to kan informasyon ta irak man kan tawong naluluko ta irak man kan tawong nagtataram kasi po pag minsan ako po personally mataraman mga parandangog ko, madangog na lang kami sa programa mo kung ano ang update. Sabi ko, iyo po. Kasi sabi ko, ako personally, hindi man ako mga tugang mataram sa atubangan kang mikrofono, hindi po ako kimagkakanigong basihan. Hindi ako mga tugang kimagkakanigong ibilisya because every day, iba ang parandangog mo. Hindi man ako mga tugang nakakasiguro na tibal sunagdangog sa kuya ngunyan, hindi naman madangog sa aga. Ang garit-garitan man sana dyan ngunyan, so tika karandidato hon. Iyo, kami po, ako personally, maski ako may plano pa man magkandidato, di man ako kinakaipo na maging karagkadagon. Kaya pigahapot ako kayo kan mga tao mo sa barangay, ano talaga ang plano mo? Ang simbag ko, uya po ako, nagsiserbi pa bilang sedong kagawad. Kaya sabi ko, ako gigibon kang gabos, kaso lang mga tugang kang inot na ako ko sa sarili ko, naglaylo lang ako because igwalang ako mga tugang kideng nagustuhan. Abo ko pong magtolerar kang sala. Kaya sabi ko, again, doblehon ko, if you cannot join them, leave them. At least mga tugang, kung ano man ang mga problema, iwas ka. Kaso lang, pag-abot mga tugang sa pagdesisyon ng araw ka na problema, pirmi kang dama because member ka. Kaya baga po ngunyan, igwa kaming dapat na resolveran. Pag minsan babasulon niya, tangay ano ang pigigibo kan council, no? As far as council is concerned, nagibo po kami kan gabos. Ginibo mo po ang gabos. Kaya sabi ko, kundingan niya ako, sabi ko, nakakasuhan sa trabaho ko. Dakol kitang nakukomentaryuhan, dakol kitang nakakalaban, bako tabi Primong Dexter, dakol kitang nakukomentaryuhan, pero di ako mga tugang napafayda ng kaso. Maagad lang niya sa emotipon air. Araw kay ni ang dapat mong gibon. Pero kung araw kay ni mga tugang, kaya sabi ko, duman sa syudad kang tabako kay itong mga tugang, may tinaranggal duman ng mga barangay official. Dahil sila mga tugang sa transaksyon ng araw kayan. Iyo? Kaya makamurumundo mga tugang araw kayo nang nangyari. Kapigahanap po ngunyan, sabi ko nga ni mag-aga na sabi ko kaapdan, classmate. Sabi ko, malinig na niya ko ngunyan ang Facebook, di ka nang mailing tungkol sa mga barangay official. O araw po sa barangay stand sa Kanligaspe. Si Kapitan Danilo, pigigibo niya mga tugang ang gabos para matawad niya kayong magkakanigong solusyon ang mga problemang pinag-atubang kan sa mga kabarangay. Imagine na, susuguon kami mga tugang kan DILG, mag-akot kan basura, road clearing operation, kampanya kontra sa droga, kampanya kontra sa ayam, kampanya kontra sa rabies, kung ano-ano pa mga tugang na mga darakulang issues na sabi nga ni kinakaipuan ng papilkan mga barangay official, ang manunugod mga tugang sa disaster, o sige daw, kamu daw, daw ka daw nindo yan. Kaya maski mga tugang makaurag-urag pagparadangog-dangogun ang pigdataram ka ng raspak ni Claire Castro, pagmisan may maalalang ka mang kinikit. Araw kayo ni mga tugang sa kampanya na kan gobyerno, dakulaw na nakatnaitabang kan mga barangay official sa kampanya kontra sa basura. Yes! Kasi po ang Republic Act 2003 Solid Waste Management Act of 2000, igwa kami mga tugang kimagkakanigong direktiba. Again, kung di kinakot ang basura nindo, mapasar ka, dapat igwa ng MRF ang barangay. Yawang nasa curfew, nabakuban mga tugang gabos, nababantayan yan kan pulisa, paagi mga tugang kan mga barangay official, kung pig-implementar mo ang curfew, nagigibo yan. Maski nga ni mga tugang igwa ng direktiba ang ipagpaluwas kan DILG, igwa pa kay mga taong pasaway, kakareklamuan pa mga tugang sa barangay. Ngunyan, igwang ordinansya sa daraga ang mga modified mapler. Bawal na mga tugang bawal na. Pag dinakop ka mga barangay official, kalaban pa sa mga barangay official. Bawal na mag-inom ng arog kay ni hanggang alas 12 lang, kalaban pa mga tugang sa mga barangay official. Kaya testingo nindo, ang urag nindo. Bako nagpaparadali lang kamo, pigpaparatira lang nindo ang mga barangay official. Kung naglun man yan, di ka mong pakilabot yan. Prerogative ninda yan. Ining pag-akot kay basura, sige daw, gibuhan nindo. Takong diyan mga tugang masunod kan mga barangay official, ang mga barangay official pwedeng kasuhan. Kaya nga ipigobligar kaming magbilog kay mga committees. Ang kampanya kontra sa droga, ang violence against women and children,
Na imbis mga tugang na magsuruusuon ang kaso sa korte, kung pwede mo sanang taawan kay magkakandigong solusyon sa barangay appearance sa kasong rape, resolve na ng mga tugang within the barangays. I think ang kapa ko mga barangay official ko yan, agree ko yan. Ilinga po nindo, kunigwan yung mga kalamidad na minaabot. Pag dahil nakasabay ang pangaran nindo, mumuda ko nindo sa mga barangay official ngayon may pigpili. Although, totoo man talaga. Maski nga ni mga tugang ina-uplift na yan. Ah? Ang uplift na yan, di kaming pagkaaram. Alimbawa, digdo para dulak nindo ang sedong barangay official. Pag nag-agad ka mo ng certification, nag-agad ka mo ng clearance, di ka mo tinawad, ano ang gigibuhon nindo? Si Sir Mataw sa indo, sa ayam nindo, pag-ibuhon nindo ang certification nindo? Dahil, marani ka mo sa barangay official. Kaya sometimes, kamong mga yaon dyan sa barangay, careful ka mo kang pagbuhi nindo yung tataramon kontra sa mga barangay official nindo. Mataram ka mo rin ang naginibuhan. Oy, maski puro paano may naginibuhan man yan. Ang pag-utik mga tugang kansarong barangay official, ginibuhan yan. Ang pandulo ko mga tugang kansarong barangay official, ginibuhan yan. O bako, ano man mataram ka mong din ginibuhan? How stupid you are.

0: Kaya ngunyan, nangangapunan kami sa provincial government of Balmay, may Governor Rosal, pakiriparo tabi kan kwa reset dyan sa barangay Malubaw kasi barangay Binitayan. Araw ka may nagadaan ang turun, di mo pa lamang yan natatawan, kaya magkakaligong atensyon, di mo lamang yan pigpapaabot, di mo lamang pigkulan atensyon kan sa iyo mga taohan dyan, pero pan gagadaan dyan. Ha? Sinapan gagadano dyan. O, Rory Rosal, ikaw ba kang provincial administrator? Kaya ito, view ka mong nagngakak, mga nag-view ka mong nagkakakak, mga nanonood sa isyo kan kwaro. Yan, tabi, pakitaon nino kisolusyon. Igo dyan, mga tukang kisarong pangaral na pigunambitan. Na kaya ito, mga tukang, yun na sa likod ng operasyon kan kwaro digli sa barangay Kilikaw. Kamong nakapalibot kay Governor Rosal, lalo na sa mga tawag imbelto sa operasyon kan kwaro. Pakitaram na nino si Rosal, ano pa ang gigibuhon ta? Para dahil na mangyari pa itong nangyari yan. Ah, tangtulo na pala nito mga tuwang nanalulo dyan. Ah, dahil pa nindo natatawan kayo magkakanigong solusyon. Dahil pa nindo natatawan kayo magkakanigong atensyon. Ano, uubusin nindo? Simple nga napuhay kan mga parapara dyan mga tugang sa gilid kan salog na yan. Ngunyan may bakho na, may loader pa. Nagbabayad pa, nag-aagad pa mga tugang ki P. Pigbabayad pa mga tugang kada dam truck na minaagi dyan. Pigbabayadan pa. Nagbabayad pa mga tugang inquiry fee. O tapos sa araw kayo, may nagbuwis ang buhay. Tulunan na gadaan, dahil lamang nindo natatawan kayo magkakanigong atensyon. Bako tabi pa kapamilyang Dexter, kahit itong mga tabi kapamilyang Dexter, nagkakararigos kita dyan sa gilid kan sarong na yun. Ano? Narumduman ko kahit itong mga tukang yaw na sululami, may daranang, may, pag nailing aram na kang lulami, mapalaabog kami kan karabaw. Pagabot mga tukang ning oras, ayaw, ako rumduman ka, may dara kami kisako, yaw duman supalo, nakarog mga tukang supang palo, nagpupokpok niya sa gilid kan sarong para di makali sa karabaw. Bago kami kahit itong mag-aral, may nakararigos kami dyan. Ano tabi, good morning kay Dayana. Kay Diane Marta Sevilla. Diane, good morning. Makararigos kami mga tugang. Tapos kung iini kang presenting administrasyon kan panahon mga tugang ni Bichara, dahil kang naaraman na may nagadan, may nalamo sa pigigibonin kwa ringunyan. Ano natulo na panan? Kang ino, tabiw ka mong nakikidulak dyan. Kalaban nindo sa mga kalaban nindo sa mga nag-ornigon dyan na may dadarasan ng karabaw. Tapos ano? May dadarasan ng karabaw. Tapos surod na may bugtakiyero. O ngunyan, ano? Ano de pa lamang kamo kay aksyon sarado pan nguras pak nindo? Ha? Kung pigtugutan nindo diyan na nagpapala sana sa mga gamit mga sumang mga paragraba diyan nagamit sa mga tugan pala tapos so ano, saraan. Di kay magagadan diyan bako? Ang sa kuyang kapamilya, good morning Kinong Mareño, sing good morning matabi kay Kagawad Lumeda kan Malagay Mato. Mabalik ako mga tugang pakalis po ni nagkaperang palagatak.
1: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
2: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
1: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
2: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
1: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sa Rizal Stores nationwide.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin. Kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness.
8: Tapos si Joanna Agualiwanet, kagali siya po kapalbay. Ngayon po, nagkahilang susako yung aking dengue. Halos tulong aldo po, dahil panipatasan sa iyong platelets. May problema na po ako. Maringalita na daw ko sa radyo ni Ma'am Means. Sa iyong Means Juice with alkaline water. At dahil po ako nagbawagawa magrali sa iya. Kilawan niya po ako ni Means Juice. At saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, lumunin juice. Kaya po, kung pagkain ba lagi ko, halos pagkaaga po, nilagaw na po ang sayang platelets. Kaya sabi po kang doktor sa muya, pwede na kaya magluwas, mag-okay na po sa akin.
9: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NIMS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
10: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada. At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan? Oo, makipagpahabaan ng Atami! I-ready na ang iyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1.7 Radio.
12: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi.

0: Patingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano ras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 2 minutos bago po magabutan na alas 12 ng pagkato.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan albay.
1: Balik kita mga tugang sa programa. Hoy, marina ka man panantabay kay Kagawad Warren Miraflor kang barangay Sagpon. Ini sa Romania ni grabe naman kaaditan kay ni. Na dito on pag magbata, sabi ko ano niya ako an pag kun an nagluwas niya ako ti aro pwede kang magpa, pwede kang mamibi sa tatamnan ng gitsima ni. Bako man niya ako ti aro para pi kun talagang urgent. De mga tugang kibali dong rason ang pig file mga tugang kang ano kang deki magkakani kung basihan ang pig file mga tugang na resolution kang Senate. De man niya ako yung pipirmahan iyo. De man siguro mga tugang mapasupok ang presidente. De man siguro mga tugang mapasupok ang Senado. De man siguro mga tugang mapasupok ang Kongreso iyo. Ricky Nebres Lomelio, good morning. Kaya pag minsan pagpipadala na kuning arong kaya na sur ning ano mga messages, biya balik ko tulo sa inda. Aileen Gingging. Yan yung mga tugang sa mga at ako nga rin sa mga talunan, yumasan mga maribokon. Sa may mga ambisyon na magkarandidato, yumasan mga maribokon, bako karaw. Maniwala ka mo sa magday, matrabasan man ka mo. Ako unin na tayo ng totoo. Ilinga, si Kapitan Malog Miradilikan Balinan, kadakul siya mga tugang na pig-implementay na project niya sa Balinan. Pigdataraman, di manda kinaginibuhan, burarata daw ang mata mo. Imposibleng di lamangin maginibuhan. Uy na ning ano dyan nindo, yan na ano nindo dyan, yan na ano nindo dyan, CCTV. Siguro siguro gidiyan si Kagawad Malo nag si Kapitan Malo nagpabugta kay CCTV ta may mga chismosa man sana. Hoy Kagawad Malo dagsil kan banwaning manito, good morning amiga. Oy ini tabing ko niya na so mga parantabay ko niya na may namamatian mga tugang araw kang namamatian kong gallstone. Dahil ka mo magparatubod-tubod kang nailing doon sa Facebook. Jokes na, bako naglalog mo niya sa Facebook mo na igwa na laki pang patunaw sa gallstone. Di po kamo magparatubod-tubod kaya na mas maramang galitabi, magkonsulta kamo sa doktor. Kasi po, panglalansi man sa na yan, ilingan nindo kay to ha. Iguana na aki nakadiscover na ilang mga tugang sa diabetes at insugold, na yung uragan, sige ang bakal may kay itong insugold, dahil lamang kipekto. Oto na sumayon miracle oil. Adi gini nga sa Bicol, may naulian. Pagabot mga tugang ning oras, nga. Si tugang ko nagparabakal kan kadakol, ngayon marayo niya ni Pangpunas, mala, oto na nagbarag-barag. Ilingan nindo ang bitis ko, nag-urubag ini mga tugang kayto, nakailing paano ako sa Facebook, na ini ngayon, pag nagpahid ka ngayon kayo, within a week, within one week, malinig ang tabay mo, bako na yung uraga, na allergic, bako grabe sugasuso kayto. Kaya pag minsan di ka magparilig niya sa Facebook na, ana, pig-endorse nga ni Dr. Willie Ong, pig-endorse nga ni kung sisay ng mga pamusong broadcaster naman sa Manila, umay na mamatian ka mo mga tugang na gallstone, araw kang na mamatian ka mo, dahil nang ganito magtubod kayo na, magbakal ka mo, magkonsulta ka mo sa doktor yan, makakaulit siya. Yo, oy, good morning. Marino, tumantabi kitang ililuna. Tangili, miss you. Ano oras mga tugang? Eksakto na pong 1 minuto, makalisa na alas 12 nin pagkaw. To oras na po para magparam kita sa programa. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes 2, kanbulo ng Oktobre 2020 sa isa. Salamat po sa garang kansanggo niyang palalawigan kang albay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco. Pag-araman ka mga nag-text, nag-like sa Facebook. Salamat po nung tabi ni Marhay. Salado technical si Manoy Joko Diaz. Duman sa tower si Manoy Jules Valderrama. Ako po alas yung nakasabay si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon na. Daibali sa yumahan, day sa napagtugaan na. Basta Bicolano, Uragon. Adios, Marino to Bicolan. Happy lunch and happy weekend.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kan sangguniang panlalawigan kan albay. Uragon 90.7.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Basta Bicolano o Lagun!
4: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inusasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Only managed by Ms. Gina P. Calyada.
6: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
7: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
6: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
7: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
6: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
8: Kasangga at kalusugan, coming up next.
9: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng mga buluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!

Yes, good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag, mga parents kong minamahal. Ito naman sa bahagi ng Kabisayaan. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga sa ating mga parents. Lalo't higit yung ating mga tagapakinig na mga nanay at tatay. Kumusta ang pagkakapi natin ng masarap at mabisang markape? Siyempre sa ating mga tito, mga tita, yung ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, welcome sa ating programa. Ito pong programang ito ay para sa inyo, hatid ng JMR Herbs Incorporated. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto. Ang mahalaga sa lahat, nakaiwas tayo sa nervyos, nakaiwas tayo sa kaping mataas sa caffeine content, nakaiwas tayo sa pananakit ng sikmura dahil sa taas ng asido. Kaya narito na po ang ating mga produktong Marcafe, Marchoco, Marcafe Brown Rice Coffee, mga parents kong minamahal. Ha? Yan naman ay proven and tested na po, kaya wala na tayong masyadong dapat pag-usapan. Ang mahalaga sa lahat, yan po ay iniinom na natin ngayon, mga parents ko. Habang kayo po ay nakikinig sa programa, abay magtimpla naman tayo ng masarap na Marcafe at Marchoco. Ano po? Para sa ganun naman, maging masigla tayo araw-araw, maging maliksi. Talagang sabi nga, kung sasamahan pa natin ang exercise, naku mga parents ko minamahal, sinasabi ko sa inyo, imposibleng hindi kayo lumakas, mga kasangga. Nariyan po yung mga talagang mahuhusay na sangkap ng ating mga produkto. Mamaya po ipaliliwanag po natin lahat yan, ha? At yung nakikinig nating mga kapamayan sa bahagi ng Calabarzon, ito po sa bahagi ng Memarupa. Good morning po sa ating lahat, ha? Mga kasangga natin sa Kabikulan, mga kasangga natin dito sa Kabisayaan, good morning, maayong buntag sa inyong atanan, ha? At marhay na aga sa mga taga Bicol region. Kumusta po tayong lahat? Salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. At kagandahan po dito sa atin sa Bicol, ito pong Marcafe po ay numero uno sa inyong puso, sapagkat unang-una, yan ay natikman natin 2011 hanggang sa ngayon, iyan pa rin ang paborito ninyong kape dito naman sa ating lugar sa Kabikulan. Kaya dagang salamat po sa inyo, ha? Dagang salamat po, at talaga namang laging ubos ang produkto natin dito sa ating lugar sa Bicol Region. Kasama itong ating mga taga Masbate Province, Marinduque, Romblon, yan, mga taga Mindoro, mga taga Metro Manila, sa bahagi ng kalakhang North Luzon, dito naman sa Central Luzon, dito sa bahagi ng Calabarzon, Infanta, Pulilio area, yan po mga parents kong minamahal. At dito naman sa bahagi ng Quezon Province, itong lugar ng Alabat Island, yan, puro Marcafe po yan. Burias Island, yan. Good morning po sa atin lahat, malusog na umaga. Kaya yung aking mga kaibigan, mga kasangga sa bahagi ito ng Mindoro Province, ang atin pong produkto ay narito po sa ating lugar sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa ating mga lugar. Kaya ayan dapat ang ating tinatangkilik, mga parents kong minamahal. Salamat sa mga kasangga natin nagmiminsahe sa programa Kasanggat Kalusugan, sa mga tumatawag, thank you very much. At yung ating numero naman, mananatili po yung 0918-2777-888. Madaling tandaan po yan, mga parents kong minamahal, ha? Basta 0918-2777-888. Yun, napakadaling tandaan po, ano? Kaya sa ating lahat, good morning, marami mong salamat. At tayo po ay magbibigay ng mga paalala, mga patutuo sa programa Kasanggat Kalusugan. Diyan lang po kayo habang humihigop ng masarap at mabisang Marcafe sa inyong hapagkainan. Thank you very much. At ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

ako nagtitake nung ako'y makamarinig ko yung Markafe sa radyo, no? Sabi nung isang nasasalita doon na parang ano na lang, maganda raw sa katawan, tapos sinawala doon ang kanyang hypertension, ay sumubok ako kasi may hypertension ako eh. Sumubok ako. Tapos pinurmahan ko siya kasi bihasa ako sa gabi bago matulog na kumakain ako na tinapay. Kasi sabi ko, ano kaya kaping ito? Maganda sa gabi kung makakatulog. Yun ang hinahanap ko. Pero nung sumubok ako, nakatulog ako. Ha? Kaya ang ginagawa ko, pag-take ng Markafe, isa sa umaga, isa sa gabi. Ayos naman. Tapos nung ako ngayon tuloy, ang pagbili niya, ako'y bumili doon sa Carlos Dragay, na swerte. Sabi sa akin, kasi kung bumili ako, dalawang kahon, dalawang box. Isa si Mrs. Umaga lang nag-iinom noon. Basta't ang naramdaman ko, yung pagmisa, napapagod ako eh. Tapos kasi yung pagka-trabaho ng trabaho, kasi ano ako eh, hindi naman sa pinag-gayo, bang ako'y pangulo ng senior citizen sa pagbilaw, mapag-ung chapter. Tapos ako rin ang Federation President, pangulo ng mga pangulo ng lahat ng senior citizens sa pagbilaw. Ano, Vice President din ako ng probinsya. Sabi ko sa akin mga ano yan, gusto ninyo yung may mga nararamdaman na medyo hypertension, ako ano man, subukan ninyo, medyo parang maganda. Maganda ang Markafe. Yan ang kinapahan sa kanila. Baka sakaling subukan nila para hindi naman ako mag-endorso ng isang ganong produkto na hindi ko naranasan na maganda sa katawan.

0: dapat baguhin. Ito ang ginawa ni Ate Jocelyn Yalong.
1: Ako po si Jocelyn Yalong, 54 years old, taga Nicolas Black 9, Tarlac City. Naririnig ko nga sa

0: maganda naman ang effect.
1: Ano po ba itamang lasa't sustansya na mayroong ginhawa? Ito, makinig ka!
2: Maria Luisa Gonzalez, Lahuco, Tubigan, Rosario, Batanga. Ako ay 59 years old, chef. Kasi hybrid ako. Ayaw ko minumula ng GN1 kasi mataas yung sugar. Gusto ko minumula ng kape, kaya sabi ko, tatry ko yung love kape. Nung minum ako ng ibang kape, napapaitan ako. Papaet, tapos yung iba naman ay masyado makami. Ang iinom ko pong kape ay yung brown rice na Mark Cafe. Kasi masarap.
1: Mabibili na ang Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra sa pinakamalapit na sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Si Aling Marichu Rojas.
3: Ako po ay si Ginang Marichu A. Rojas na taga Barangay Potol, Tayaba City. Ang laki pong pakinabang sa akin ng mga produkto ng Mark, lalo na po yung brown rice, coffee. Lagi ko po itong kinukonsume.

0: pamangyayakan.
1: Sharing is caring. Mabibili na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix. Tunay na bigas, tunay na wagas sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa ating lugar.

ang mga patutuo ng ating mga suki na kumukonsumo ng ating masarap at mabisang markape para sa kanilang kalusugan. Ano po? At ito po ay pwede po nating mabili ang mga produktong ito sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar dito po sa bahagi ng Quezon Province. Ano po? At dito po sa bahagi ng Marinduque Province, Romblon, dito po sa Kalakhang Mindoro, at dito po sa bahagi ng Palawan. Ano po? Sa mga drugstore po, sa mga grocery malapit po sa inyong mga lugar, syempre naman pwede ring mabili dito sa Kamaynilaan, mga parents kong minamahal. At dito po sa bahagi ng Bicol Region, sa mga drugstore at pharmacy po available po ang mga produktong yan na talagang napatunayan na napakahusay para sa ating kalusugan. Ano po? Lalo po sa bahagi ito ng Samar Province, Leyte Province at sa Kabisayaan. Ano po? At yan po ay talagang matagal na pong napapanginabangan ng ating mga parents. Ano? Kaya kapag sa kape ang pag-uusapan, mga kasangga, nariyan po ang Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix na may agaricus, blase, moril masro, may panax, ginseng at may spirulina. At ito po namang isang masarap na inumin tsokolate. Ang tatak po ay Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, mga kasangga. Ang daming health benefits niyan. At ito pong Markafe Brown Rice Coffee na nangunguna sa bahaging ito ng Kabikulan, at dito sa Kabisayaan at sa bahaging ito ng Luzon. Ano po? Kaya't congratulations sa mga humihigop ng masarap at mabisang Markafe at Markchoco. Kaya't napaka buenas ng ating mga parents, sapagkat yung Markafe, kapag nabili po natin, ibig sabihin safe na safe po tayo sa pag-inom ng kaping may herbs, sapagkat yan po ay alaga ng GMR Herbs Incorporated at ng Food and Drug Administration. Ano po? Yan po ay naka-align sa kanila, at yan po ay alam nila yung packaging. Ano po? Kaya alam nila yung mga extract na yan ay safe dito sa ating mga kumukonsumo ng ating produktong Markafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, at itong Markafe 10-in-1 Plus 1, at itong ating Mark Choco. Kaya sa ating mga kasangga, sa ating mga parents, ang Mark Choco po, alam naman natin na naka-focus po yan sa ating brown rice, yung pong second skin ng isang klase ng bigas, at yan po ay extract, mga parents kong minamahal. Hindi po kasama yung kabuang bigas, yun lang pong balat ng bigas. Yung pagkatanggal ng ipa, mayroong niyang kasunod na balat.

0: na manipis at yung pong dulo niya na pinagtutubuan ng uhay o ng palay, yan tawag po ay germ. Ano, yun namang skin, second skin, yan po naman tinatawag na bran. Yan po ang ginagamit po natin na inihahalo naman sa iba't ibang klaseng mga herbal extract. Kaya naging mahusay at naging mabisa po ang ating produkto at masarap para sa ating mga parents na magkakape. At isa pa mga kasangga, doon sa mga nag-aalala sa kanilang diabetes, so ginawa po nating haluan ng pampalasa para maging matamis ay ito pong ating pampatamis na nanggagaling sa isang halaman din. Ito pong stevia. Ano po? At yan po ay talagang wala na po tayong pagtatalunan. Ano? Sapagkat kung maalala po natin, maraming nakikipagtalo sa atin doon sa Mercury 5 in 1 plus 1 coffee mix sapagkat yung natural sugar, lagi ko pong sinasabi na hindi po matitrigger ang inyong problema sa pagtaas ng sugar kahit kayo mag-markapin yan sapagkat unang-una, yan pong kauna-una ang ating kape na Mercury 5 in 1 plus 1 coffee mix ay naging maayos po ang pagkonsumo nitong ating mga parents at nagresulta ng maganda sa kanilang kalusugan. Kaya noong medyo tayo po ay nahihirapan doon sa ating mga parents na paliwanagan about doon po sa tinatawag na natural sugar, so iginawa po natin sila ng kaping bigas na may kasamang herbal extract at sinamahan natin ng pampatamis o pampalasa. Ito rin po ay nanggagaling naman sa isang halamang stevia. Kaya talagang wala nang kailangan pagtalunan mga parents kong minamahal. Ano po? So, hindi lang brown rice ang sangkap ng ating Mercafe brown rice coffee, kundi may purple corn. Alam mo yung purple corn, yan po yung, ano, yung, ang tawag dito, yung mais, ha? Mais talaga naman, ha? Maganda po yan sa ating mga kasukasuan, ano po? Meron tayong moringa, merong sangkap na mangosteen. So, ito po namang spirulina. Para sa kabatiran ng ating mga kasangga, ito po ay isang uring halamang lumot na hugis spiral, tinaguri ang superfood. Mga parents kong minamahal, dahil ito ay sagana sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan tulad ng protein, amino acids at omega 3. Makabubuti ito sa puso upang makaiwas sa posibleng pagtaas ng bad cholesterol levels. Ito ay may mataas na chlorophyll content na makatutulong upang mailabas ang toxins sa ating dugo. Sipin niyo mga parents kong minamahal, nagkakape lang kayo ng Mercafe, ay natutulungan ang inyong dugo para maging malinis sa pamagitan naman ng spirulina. Yan, talaga naman mga parents ko, ha. Kaya kayo po ay bumili na ng ganitong klaseng kape. So hindi lang yan, may tongkat ali tayo, agaricus, blasimeril mushroom, yun nga pong stevia. Para po naman sa ating produktong Mercafe Brown Rice Coffee.
1: Bakit naghahanap pa kayo ng ibang kape na may stevia? Kung may stevia naman sa Mercafe, ipinakikilala Mercafe Brown Rice Coffee Mix. Isang uri ng inuming kape na punong-puno ng sustansya dahil sa mga mabibisang sangkap tulad ng brown rice na mayaman sa phytic acid bilang antioxidant. Nakatutulong din para mailagay sa tamang antas ang ating cholesterol levels. Dahil sa fiber po ito, ang moringa o malunggay ay panlaban naman sa bacterial diseases. At nakapagpapalusog ng ating buto, ang Agaricus Blase Moril Mushroom ay may anti-tumor properties na nakatutulong labanan ang sakit na kanser at nagpapalakas din ang ating immune system. Labing isang sangkap ng Mercafe Brown Rice Coffee Mix. Binuo,
2: masusing pinag-aralan
1: para sa isang mabisang kape ng ating mga kasangga. O, ano pang hahanapin mo? Narito na ang Mercafe Brown Rice Coffee Mix.
2: Creaming-creamy na, pinasarap pa
1: ng ating organic sweetener na stevia. Ang Mercafe Brown Rice Coffee Mix ay mabibili na sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Another quality product of DMR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
3: 111 mga kababayan!
4: Makinig kay Ate Marieta Simproso.
5: Mga mahal ko pong kababayan, dito po sa Robin sa Paralbay, subukan niyo po na mag-inom ng Mercafe Brown Rice dahil po ito, asahin niyo po na lalakas po ang inyong pakiramdam dahil po mula nung ako'y tumikim dito hanggang sa ngayon, ang lakas-lakas ng aking pakiramdam at tumaba po ako dahil sa Mercafe Brown Rice Coffee. Kunin niyo po kung ano ang mararamdaman niyo pag kayo uminom ng Maracapi Brown Rice Coffee. Yan lang po mga kababayan ko. Maraming pong salamat.
6: Pag nagkape ka, dapat nakakatulog ka. At higit sa lahat, walang hapdi sa sikmura. Narito si Kuya Mario Larcia.
7: Ako po ay

0: ay malaking katulungan sa mga katulad natin na lalo na nagkakaedad ay ito po ay nakakatulong. At hindi po masama sa sikmura, hindi po nakakapagpaasin ng sikmura. Kaya gumamit po tayo nito at kahit po ang magpapatuloy sa inyo dahil ito ay nakakatulong ng maigi sa ating lahat. Salamat po!
1: Narito ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Smart Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
2: Ang masustansyang inuming tsokolate.
1: Chocolinam-nam,
2: healthy sa katawan.
1: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
2: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
2: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
1: Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Mag-Mark Capsule araw-araw
2: para always kang healthy.
1: At Mark C Vitamin C plus Zinc.
2: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
1: Mark Up Capsule Food Supplement.
2: Mag-Mark Up Capsule araw-araw para always kang ready.
1: Mark Stevia Food Supplement.
2: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
1: Gandang natural Herbal Soap
2: para sa malinis na kutis.
1: Mabibili sa mga butika,
2: grocery,
1: at tindahan na malapit sa inyong lugar. Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada,
2: Shopee,
1: at TikTok. Call them now at 0947-645-3153.
3: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo! Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
4: At siyempre, ang grand prize!
5: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
5: para maging winner.
4: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: Jmar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8,

Tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. Kumusta na po tayong lahat, mga parents kong minamahal? At ating bigyan daan itong isa po nating nagmensahe sa 09-18-27-77888. Mula po sa kanyang line 44905. Good morning, Kasanggang Injimar Camonias. Wala na akong mabiling sabong gandang natural sa mga pharmacy dito naman sa Calawag, Quezon. Ito po ang sabon kong paborito, ang gandang natural herbal soap. Pabati naman po ako palagi. Lagi po akong nakikinig sa inyo araw-araw. Salamat.

Rosario Calawag, Quezon. Ayun, mga taga Calawag, Quezon, good morning. Ano po? Good morning po sa ating lahat. Ang produkto po natin na gandang natural herbal soap ay saan natin na maituturo? Ito po, dito po sa Ira Pharmacy. Alam ko pong kilala natin ang Ira Pharmacy. Kaya yun, mga parents kong minamahal, matagal na pong sikat na pharmacy dito sa Calawag, Quezon. Itong Ira Pharmacy, ano po? Nariyan po yung sabong hinahanap po ng ating kababayan dito naman sa Calawag, Quezon na si Ma'am Adelina Ganasi Humo. Nariyan po sa Ira Pharmacy. Hanapin po natin yung ating mga kasangga dyan na nag-aasikaso po ng mga produkto dyan po naman sa Ira Pharmacy. Yun po, Nanay Adelina Ganasi Humo, naroon po yung hinahanap nyong paboritong sabon, ang gandang natural herbal soap. Ito po namang isa nating tagapakinig ng Buwak Marinduque mula naman sa 316781. Ito po ay suki po natin, mga parents kong minamahal. Ano po? Ayon po sa kanya, magandang umaga, kasangga at kalusugan. Sa ngayon po, habang ako'y nakikinig sa iyong programa Kasangga at Kalusugan, ako po ay umiinom ng masarap at masustansyang Marcafe. Maraming salamat po sa inyong mga produkto na nakarating sa aming lugar sa Buwak, Marinduque. Kaya ito po ay talagang paboritong-paborito po namin dito sa Marinduque Province, sapagkat ito po ang pumasok na produkto dito na napakahusay at mapagkakatiwalaan ang tunay na epekto ng inyong produktong kape na may mga herbal extract. Yun, maraming salamat po. At God bless po sa inyo, kasanggang Injimar. Nawa po'y may pagpatuloy po nyo lahat ang paglilingkod po ninyo sa inyong mga tagapakinig. Yun, maraming salamat po. Ako po si Noli Lugdat ng Buwak, Marinduque. Ayun, ito po'y talagang suki natin, ha. Halos hindi po siya nagpapawala ng message po sa atin, ha? At talagang siya ay number one po na tumatangkilik ng ating produkto, lalo po itong produktong Marcafe Brown Rice Coffee. Ayan po, at nailagay pa niya dito yung Brown Rice Coffee. Siya po ay dito po sa Balingding, Buwak, Marinduque. Yun, maraming salamat, Tatay Noli Lugdat, ha? Sama po kayo'y patuloy na maging mahusay ang pangatawan sa pagkonsumo natin ng kape sa umaga na may kasamang health benefits sa pamagitan ng mga herbal extract na nakahalo po sa kinakapi natin araw-araw. Maraming salamat sa mga taga Marinduque Province. Nawa po'y manatili po tayo sa pagkonsumo ng mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, lalo na po ang produktong Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito pong Mar Choco, Marcafe with Brown Rice Extract. Ito pong Mar Capsule, itong Mar Juice. Ito pong Mark Up Capsule, itong purong Vitamin C, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc, at yung pong ating napakahusay na alternative sweetener, kasama po yung ating gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal. Maraming salamat, malusog na umaga po sa

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng Kasal, happy anniversary po. At sa mga nagtatagay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo. Gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, marami salamat. Nakasangga natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live. At para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Erwin Enriquez. At para naman sa research, si James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta bikulado o hagon!
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
5: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sarisari stores nationwide.

0: Dave, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, malabok, sotanghon, espageti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
2: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na confined siya sa Garga Doctors Hospital ng 6 days. Pero nung nakonta ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
3: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
4: Makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Labas sa Bicolano o Lagun!
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
6: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8,

0: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NINS Wellness Center.
1: Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagko-convulsion simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po tsaka natamaan siya ng palapa ng nyok. Masakit po yung liig niya. Mga 3 araw na siya may lagnat. Tapos ang ginawa ko, pumunta po ako kay Ma'am Nins para magpa-check up po kasi yung anak ko nasusobrahan na po siya ng mga antibiotics. Kaya nagpa siya po akong pumunta sa Nins Wellness Center. Ngayon po yung mataas na lagnat niya at convulsion, isang gabi lang po nawala po. Kinaumagahan, okay na po. Naglalaro na po ang ako po.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bikulado o agon!
2: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
5: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

8 o'clock. It's 31 minutes after 1 in the afternoon. You're still with me, your favorite jock on the block. This is Ate Mai Mai. Yes, the one. That's Muntik na kitang minahal ni Binibining Carol Banawa. Diba? Yung tipong malapit na. Yung akala mo siya na. Tapos magpapaalam lang. Nako. Kasi naman eh, itong mga lalaki ba? Nananahimik ang mga babae. Pinagalitan. Anyways, mga kaurakon, lahat po ng gusto po sumari sa ating at Tommy Sardines promo, you may now call now 0965 0961 355 6393. Dahil ang Universal Culinary Incorporated ay siyang maker of family brand sardines, Master Sardines, Mikado Sardines, and Atami Sardines. Ay mga kauragon, nako, Diyos ko, sa labas, kamusta ba ang inyong mga ventilador ngayon? Siguro 24/7 na pong naka-on, ano? Parang ano eh, ang kapag hindi mo inon, sobrang init. Talaga namang sumasabay sa init ang mga chismis. Pero mga kauragon, sa pinakahuling ulat po naman ng DOST Pag-asa, pumalo sa 32 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura sa Bicol region ngayon. Pero wait ha, huwag kayong palinlang sa numbers dahil ang totoong pakiramdam o tinatawag na heat index or real feel ay umaabot po sa nagbabagang 38 hanggang 39 degrees Celsius. Yes. Oo ha. Halos 40 grado ang dumarang sa ating balat ngayon, di ba? Nako, talaga naman nakakapaglagkit at nakakatuno ng make-up ang singaw ng simento. Kaya naman, kung wala kayong mga gasol, pwede na ata magprito ng itlog. At syempre, ano ba ating may magandang gawin? Of course, mga kauragon, konting advice lang po mula sa Radyo Oragon Family. Dapat lang talaga na water is life. Okay? Mga lodikos, mag-recharge, uminom ng maraming tubig at magbaon ng payong. Okay? Huwag din pong kalimutan ng sunscreen. Akala nyo hindi importante ang sunscreen, ha? Sobrang important po yan kung ayaw nyo po maging crispy chicken pag-uwi. At syempre, mag-ingat din po sa biglaang pag-ulan. Dahil nga po may mga localized thunderstorms na pwede pong sumulpot. Mamayang gabi, buntot po yan ng severe tropical storm na nasa labas pa ng ating bansa. Alright, kaya naman po araw o maulan. Diba? Stay hydrated. At syempre, marating din nakatuto kay Ate Maymay. Oo ha, 2 hours lang ako. Malit na bagay yan sa inyo ha. Anyways, huwag muna kayong umiyak dahil sa init. Eto muna, si Jeremiah with his song, Bakit Ka Iiyak, right here, 90.7. Uragon.

0: Philippine Standard Time. It's 1:40 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: mapatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh tay, soltero na mag ako. Ay junior, next year na, magsabay na lang kita.
1: Basta bigulado o ragun.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: J-Mar, todo palalo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
7: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.

0: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
1: Po si Rizal Barbecho ng Bahagay Albay, yung anak ko, na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Ma'am Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siyang pinainom. So, Ma'am Means, thank you po. Laking tulong po ng Means juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
3: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nung gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

15 minutes after 2 in the afternoon. That was David Pomeranz with On This Day. Grabe no? Static or dynamic man ang love life ng mga kauragon. Papapasana all ka na lang sa kantang yun. Such a beautiful track to remind us of that special day when everything just clicked. Gaya naman ngayon ng pamilya ni May Susan, May Sema, Octavo Family, Makinya, Nagolandrina, Aseliero, and Bahamundi Family na laging nakatutok. Isama ko na po ang tropa natin dyan sa May Rosales Eatery. Hi, hello po sa mga bossing, sa mga staff, at sa mga customers natin na walang sawang nakaantabay. Of course, si... Shout out kay DJ Lady L at sayo mahal kong DJ. Also shout out si Papa Rod and all staff ng Radyo Oragon. Ate Maymay, ngayon na lang po ako makakabati, bukas pupunta akong Pangasinan. Manganganak po ang apo ko, gusto ko nandun ako sa oras ng panganganak niya. Ulila na po kasi ito sa ina. O, nagkwento. First baby niya po. Isang buwan po ako mawawala. Sana po Ate May, nandito ka pa po pagbalik ko. Ayaw mo ba, ate? Oo naman! Mamimiss ko po kayong dalawa ni Lady L. Pwede po pa-request ng Wait For Me. Wow! By J Brothers. Ingat palagi. Ayan. Sige, ate GL. Feeling ko, ate, kung buhay kami sa past life ni ano ni Lady L, kami siguro ang jowa mo. Alright, if you're listening right now with your special someone, or maybe you're just chilling alone habang nagwo-work, I hope naka-good vibes lang po tayo, ah. Alright, right now I'm gonna play a legendary Joe Cocker and Jennifer Warnes. Yan, a song which is conquering the world hand in hand. Up where we belong, turn up the volume, guys, and let's just get lost in the music. Tutok lang, huwag maglilipat, only here on 90.7, Oragon.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover. Boys,
2: tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Men's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Men's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Men's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
0: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

33 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And that's the requested song of Ate GL. Wait for me ng J Brothers. Kaya yung mga ano ha, yung mga naghihintay dyan sa mga kanilang The One, kapit lang. Maabot man tabi yan sa tamang panahon. Ay, before we move to our next track, I just wanna say a huge warm hello to all our certified listeners that are tuning in right now. Whether kayo po ay na-struck sa traffic, o kaya naman nag-chill lang po sa mga bahay-bahay. Alright, thank you so much for keeping us a company today. Uy, eto ah, may nag-chat sa akin. Sabi dito, hello po, good afternoon, Ate Mai. Pabati po sa mga tropang kasupsop. Tropang kasupsop, hello sa inyo, yes! Gusto ko yun. Si Kuya Aris, gayon dato ng Siyembre Bombon Camarines Azur. And of course, mga kauragon, ang ate po mga tropa dyan sa may Taplacon. Brownout daw po ngunin yung sabi ni Ate Amy. Alright. And also, I just want to share something, mga kauragon. Uy, kahapon yung 22nd founding anniversary ng 9th Infantry 3rd Division Philippine Army. Yes, ang tropang nakakumit na palatiliin ang welfare, ang kapayapaan at ang security ng mga Bicolano. Yes naman, naging panauhing pandangal po nila sa Lieutenant General Donald M. Gumiran, ang commanding general ng Philippine Army, na siya naman pong nagbigay ng kanyang mensahe ano sa mga tropa natin doon sa may Spear Division. Daming ganap ha sa 9th ID. Sayang, di ako nakakasali. Masyadong malayo. Anyways, mga kauragon. Eto naman ha. Eto, ang ating next song ay para sa mga nakaka-experience ng love at first sight. Totoo ba yan? Yung unang tingin pa lang, mahal mo na. Parang hindi naman. Siguro crush lang. Yung tipong isang beso pa lang nakita, alam mong hulog na hulog ka na. Wow! This next song is perfectly captures that magical feelings from the amazing Brian Termulo. Ito na po, ang kantang sa isang sulyap mo. Sana na vibes up. And let's keep the love flowing on 90.7. Uragon.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines?
2: Wow!
0: Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
3: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: Your perfect music choice.
5: Oh no.
4: All coming up.
6: Oh yeah.
4: Right here.
5: Really?
4: Right now.
6: Oh yeah.
4: On Uragon sa Hapon.

6 minutes before 3 o'clock in the afternoon. Yes, that's Moonstar 88. We are now playing Migraine. Diba? Umpisa pa lang eh. Ano yan, DJ L? Lady L? May migraine ka? Baka nasibang lang kita. Ay, ha? Kauragon! And that officially wraps up my time slot for today. Grabe no, kamalis po ng oras. Kapag kayo nga naman ang kasama ko, nag-e-enjoy ako ng bonggang-bongga. Uy, hindi ako plastic ha. Totoo yun. Ay, thank you so much sa mga tumutok, sa mga nag-text at nakipagkulitan sa akin today. You guys always make my shift so special. Uy, wag kayong alis ha. Dapat solid lang tayo dito. Abangan nyo ang napakagagandang tugtugan ng ating next DJ taking over the airwaves. Your favorite DJ, Rod Rabbit. At saka ano, mga kauragon, Friday ngayon na, tandaan nyo. Huwag ubusin ang pera sa mga walang kabulos sa ganang bagay. Pag hindi nyo ako kasama, huwag nyo gagawin yun. Tapos isama nyo mo ako. This has been your DJ, Ate Maymay, ang ate ng lahat. Keep safe mga kauragon. Ito lang kayo ah. Dapat hanggang sign off. Kasama namin kayo. Alright! Babush!

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Only here on Uragon Express. Uragon Express. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
1: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Lady Ligaya.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

You're still listening to Mix Double 90.7. Uragon and Nyanza, there I have it. You are the reason. And it's exactly 32 minutes after 3. And definitely kasama niyo pa rin ang babaeng nakaka-L pero hindi nakaka-LM. Sige na guys, send nyo na yun yung mga pagbati sa aming mga number na sure na 6355-6393 and 0977-747-0902. And good PM po, brownout po dito sa Taplacon kanina pang umaga. Thanks po, Aimee. Uy, hello, hello sa iyo, Aimee, dyan sa Taplacon. And syempre sa lahat ng mga taga-Taplacon, hello, hello po. And magandang afternoon. Yonza, pwedeng-pwedeng ngayon tumawag para sa ating pahabaan challenge. Para sa, ano guys, para makakuha ng Atami Sardines. Yes, napakasarap na Atami Sardines. Yan, Universal, from Universal Canning Inc., maker of Family's Brand Sardines, Master Sardines, Mikano, tama ba? Basta yan guys, Atami Sardines. Ayan, hello hello po sa lahat ng ating mga mahihilig sa mga sardines. Yow, sa mga kawaragon dyan lamang ngayon, tutok lang dahil makakasama niyo pa ako till 5. So here is I'll Never Love Again by Lady Gaga and Bradley Cooper. Stay tuned in only here on Big Double 90.7 Oragon.

Bobo. Yes, napakanta lang ako. Kahit na masakit yung kanta, pero mapapakanta at mapapakanta ka pa rin talaga, mga ka-orato. Ako lang ba? Anyway, today is International Day of Non-Violence. So today is October 2. Yan, today is the birthday of Mahatma Gandhi, born 1869. The UN declared it as International Day of Non-Violence in 2007. To 140 countries supported it, mga ka-uragon. It's all about peace over violence. Totoo nga naman. So huwag maging violente, mga ka-uragon. And alam nyo rin ba na today is World Smile Day and Guardian Angel Day? Naku, hindi makarelate si Kuya Joko sa Guardian Angel. Bakit kaya? It's also celebrated today, mga ka-uragon. So smile and thank your Guardian Angel. Dahil hanggang ngayon ay talaga namang andito ka pa rin sa mundong to. And eto naman, isa pang fun pop culture trivia. Today on October 2, 1950, the very first Peanuts comic strip by Charles M. Schulz was published. First appearance ni Snoopy and ni Charlie Brown. Uy, sa mga alam yan ha, alam ko, alam na alam yun, mga ka-uragon. So, kanina pang pasawi, ngayon naman, pangkilig naman tayo para naman ganahan sa buhay. Kung kanina pinapaiyak ka niya sa chat, ngayon naman, kikiligin ka sa biyahe. Yes, mga ka-uragon. So, from heartbreak to jeepney love story, eto na, here's Yang Constantino with jeepney love story. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7. Ora!

0: Kabad po ka na, mo.
1: Iniluwas ang integrated bar of the Philippines card.
0: Ina po tabi, sir. Ay, sir. Government ID po. Dahil po pwede ining bartender ID mo.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Alas 4 na. Oras na para magtaob, taktak, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
4: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
5: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2020.

0: 27, last day of submission of entries is on March 30, 2027 at ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

you're still listening to Big Double 90.7. Orago na niya's there. Have it. I want to thank me by Megan Trainor. I want to thank me. Okay. Yung sunog pa rin hi sa lahat na mo ay nagkakape sa kabila ng init ng panahon. Sabi nila, iced coffee naman. Diba kahit yung 3-in-1 na ginagawa ng iced coffee. Sabi nila parang binili lang din sa mga mall. Minsan, ano lang, kailangan mo lang talagang mag-innovate. Kailangan mo gawa ng sarili mong kape para ma-realize mo na kasing lasa lang pala, kaya mo naman palang gawin. Hindi mo lang sinusubukan. Pero may mga imported naman talaga guys na hindi mo magagaya talaga kung ano yung ginagamit mo. Pero kung nagtitipid ba, pwede na yung 3-in-1. Bigyan mo lang ng yelo, diba? Iced coffee na. Ayan, Yaza, saludo po ako sa lahat ng mga nasa labas ngayon dahil talagang napakainit ng panahon. Walang mainit ang ulo. Kasi ibang usapan na. Yaza, dyan lamang ang mga kauragoy na para sa mga nais tumawa, go na sa aming pa-Atami challenge, sa aming pahabaan para naman makatanggap ng Atami sardines. So yes, dyan lamang kayo. Here's Ulala Baby by Baby Dolls. Click right here, only here on Double I 90.7. Bago.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Basta Bicolano, Oracle!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Ang daan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Ink Prices, your one-stop toner refilling center. At sagpuan sa harap lang restaurant. Para sa servisyong totoo, tawag na sa 052-204-0455. Mag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang import interview, bibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new used printers.
4: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
5: Nagigisa ko ng canned sardines. Amoy pakatakam na.
4: Family's brand sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
5: Siyempre, gawang universal. Sariling huli, bago ilata, sulit sa budget, at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
4: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. You want it.

exclusively. Right here on Uragun Express.

0: still listening to the Double Line 90.7.
1: You should listen to her.
0: Sana lahat ng lalaki makikinig kay Beyonce, no? Ang sakit-sakit ng kantang yan. Parang yung lalaki hindi nakikinig sa kanya. Parang walang pakialam. Ganun ba yun? Kayo ba? Ano yung interpretation nyo? Interpretation? Yes, ang sakit-sakit naman ang kantang yan ni Beyonce. Pero ang ganda ng boses ko. Feeling. Yes, hello. It's Friday, mga ka-uragon. Sabi nga nila, thank God it's Friday. Sabi nga nila, guys, studies show mas happy talaga ang tao every Friday. Totoo ba? Pero ako hindi ako happy na Friday. Yan, kahit hindi pa weekend. Dahil yung brain mo nagre-release ng dopamine just by anticipating the weekend. Haray! It's called the Friday lift. Di nyo ba yun alam? Alamin nyo na lang. And eto, guys, dahil marami tayong trivia ngayong araw ng Biyernes. Bakit daw malas ang Friday the 13th? Sabi nila, guys, dating back sa Middle Ages, 13 people yung nasa Last Supper and Jesus was crucified on a Friday. Kaya naging double malas ang Friday the 13th. So kung naniniwala kayo dyan, yan pala yung dahilan, yung reason behind that Friday the 13th na malas na sinasabi. Yes, mga ka-uragwan! So, huwag tayo basta-basta naniniwala sa mga kasabihan. Charota, ang kapalaran ay nasa sarili pa rin nating mga palad. So, kung si Beyonce kanina naghahanap ng understanding, eto naman tayo, a song that says, hindi ka nag-iisa. Perfect for your Friday afternoon. Here's Jason Mraz and Lonely. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Taanwan ito. Hindi po tabihan lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Ano ba gano'y nata? Iyon ako kaya siyang tayo ka.
2: Basta bigon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
5: Ako po si Joanna Agualiwalet, kagali siya po kapalbay. Ngayon po nagkahilang sa sakuyang akit ng dengue. Halos tulong aldaw po dahil panagtatasan sa iyong platelets. Ang problema na po ako. Maringahitan na daw ko sa radyo ni Ma'am Nins. Sa iyong Nins Juice with alkaline water. Kasi dahil po ako nagbawaluwa magrani sa iya, pinawin niya po ako ng Nins Juice. At saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko, kainom mo ng juice sa akin. Kaya po, pagkainom ka lang ko, halos pagkaaga po, halangkaw na po ang sayang platelets. Kaya sabi po kang Dr. Samuya, pwede na kaya magluwas, mag-okay na po sa akin ko.
6: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
7: The most wanted love songs of the 80s.
8: I had it all, but I let it slip away.
7: And today,
8: God gave me you.
7: You're on Uragon Express.

Big Double 99.7 Oragon. Yow sa mga kaorawan, that was Kalye with Magkasuyo Buong Gabi. Uy, grabe. Ang lambing pero may angas, mga kaoragon. Pang weekend vibes. Ganon. Magkasuyo gabi. Magkayakap. Uy, malindukon mga beshi ko. And now, trivia muna tayo ha. Alam nyo yung word na weekend. First naman 1879. Dati kasi wala talagang pahinga, puro lang trabaho. So ngayon, may weekend na tayo. Sulitin natin ang pagmamahal at pahinga. Sana all. And Oragon, thank you so much naman sa naka-invento ng weekend. And syempre, before I say goodbye, ayan mga ka-Oragon, ang last na, pero before last song, pang holding hands sa weekend. Uy, sana all! Perfect pa, pang holding hands sa may mga ka-holding hands. Pero kung sarili nyo lang naman, huwag na, never mind. Yes, mga ka-Oragon, here's Chocolate Factory with Kung Ika'y Akin. And that's it for me, mga ka-Oragon. Your DJ Ligaya, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong hapon. Sana ay kinilig kayo, natawa at na in love. Magkita-kita ulit tayo. Yow, samahan niyo pa rin ako bukas, mga ka-Oragon, 9 till 12 noon sa programa Oragon Sabado Retro. Stay safe, stay sweet. Be cool. I love you guys from the bottom of my heart. Stay safe and God bless. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
3: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
2: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
3: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
2: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmaman. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan at macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalaga ang paalala.
5: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
1: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Daraga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakonta ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
2: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng

0: food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na NINS Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
1: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
2: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
3: Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang NINS Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng NINS Wellness Center bago subukan ng anumang detox program dahil meron ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan.
2: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa NINS Wellness Center.
4: Ako po si Alicia Sebastian na taga Bulacan. Bukol ko sa matres at saka sa leeg.
5: Basta yung bukol mo sa matres, may problema ka na ba dyan?
4: Ito po, medyo lumiit na po.
5: Dati
4: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
5: yung bukol mo sa leeg, nasasamid ka?
4: Opo.
5: Nahihirapan ka pag nasasamid ka?
4: Kasi, okay. Ano?
5: Ilang doktor na ang pinachikapan mo
4: yan? Dalawa na pong doktor ang pinachikapan.
5: Ilang taon na yan?
4: 2021 pa po ito.
5: Oh, hindi pa rin natutunaw?
4: Hindi pa rin po.
5: Matagal bago matunaw?
4: Matagal bago matunaw.
5: Oh, nung pumunta ka sa akin, yan ang problema mo. Ilang days ka na supplement ko?
4: 2 week na po.
5: Kumusta yung bukod mo sa loob mo?
4: Medyo lumiit na po.
5: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
4: Malaki ng konti sa jole.
5: Man yung sabi mong nagbe-bleeding ka pag napapagod ka?
4: Ay, hindi na po ngayon. Kung pagod na magpagod, pinagod ako kung magbe-bleeding pa ako. So ngayon po, hindi na po ako nagbe-bleeding.
5: Wow, ang galing.
4: Kahit magpagod ako ng magpagod.
5: Anong masasabi mo sa mga product ko?
4: Ay, maganda po yung product niyo.
5: Kaya itutuloy mo?
4: Itutuloy ko po yung
5: okay, hanggang matunaw ang bukol mo?
4: Hanggang matunaw ang bukol.
5: Oh, malakas ba ang pakiramdam mo sa mga product?
4: Malakas po.
5: Maganda? Ang tulog mo, kumusta?
4: Okay naman po.
5: Dati nakakatulog ka, hindi?
4: Saka po, nakakatulog. Pero pagising-gising po, ngayon okay na po yung tulog ko. Apat na beses na lang ako umiihis sa gabi, hindi na maya-maya. Ganun po yung nangyari sa akin.
5: Maganda ang pakiramdam.
4: Maganda po yung pakiramdam ko. Sarap matulog.
6: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may picos?
7: Ayun po. At that time po kay po, Ma'am, nagkaroon po siyang picos. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa tunapitan beauty.

0: sabi ko, talagang, ano talaga yung mga product
1: naman? Yan, effective. Oo, ah, sige, pwede ka rin magkape dyan. May sobrang isa para sa'yo. Okay, thank you. So, anong yes. pangalan mo?
2: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka CR mga 2 days sa pingarog ganyan. Yun yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape, nice kape. So, tinawa niya ako, actually free ah, tinawa niya akong 1 box. So, nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated.

0: Kaya pagkaturo ko,
1: anong stage ka?
0: Stage 2A.
1: Maski nag-undergo ka ng congregation, nag-apot pa pang may bubo?
0: Marayo na ang katuro ko. Ang tagkaon ko, talagang sagana. Mara na akong siyapil kung ano man. Talagang sagana ang pagkaon ko.
1: Saka magayon na ng aura mo.
0: Yes, madauli sa kuya ma'am na nagtatarama. Talagang maray na ang sakayang aura.
1: Ano masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
0: Yes, so sa kuya mga... May mga cancer man na araw po. Yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nins Rosal. Yan, ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
2: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Josephine.
2: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
2: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ay, nabo 160 ako.
2: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Na na-detox mo ako is 120 na lang.
2: Ah, hindi na nagbago? Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
2: Masasabi mong magaling ka na?
3: Masasabi ko dahil wala na akong nararamdaman.
2: Ano naman yung mata mo? Kumusta?
3: Wala na, okay na. Minsan tinatanggal ko na sa lamin ko.
2: Bakit? Dahil dati noon, ano, malabo, hindi ka makakita maayos?
3: Malabo.
2: Malabo. Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin?
3: Hindi ka nakakapagbasa pag walang salamin.
2: Ngayon?
3: Nakakapagbasa na ako.
2: Wow, malinaw na?
3: Malinaw na.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Miss Wanga Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Miss Wanga Center. Bago tayo mag-dive sa mabigat na usapin, heto ang riddle para sa iyo. Ano ang ramdam sa bata pero hindi naman sa hypertension laging galing? Madalas ay tension lang ng stress at maling postura. Pag-isipan mo yan, inaanak. Ang masakit ang batok ay automatic hypertension label agad sa maraming Pinoy. Mainstream misconception ito na dapat nating i-audit. Bakit? Kasi hypertension is the silent killer. Kadalasan, wala itong symptoms hanggang sa huli na ang lahat. Kung nararamdaman mo na, baka hypertensive crisis na yan at hindi lang basta headache. Ang pag-asa sa batok pain bilang diagnostic tool ay superstition. Delikado ito. Inaalis nito ang focus sa tunay na root causes. Hindi ito ang golden standard ng clinical assessment. Ang blood pressure ay hydraulic force laban sa arterial walls. Ang mechanics depende sa cardiac output.

at systemic vascular resistance, ang occipital tension, musculoskeletal, nagmumulito sa esternocleidomastoid tightness o kaya sa trapezoid overuse. Pag-isipan mo, laging nakayuko sa gadget, maling postura sa pagtulog, yan ang mga mechanical stressors, hindi pressure sa arteries ang source ng discomfort na yan. Pag mataas ang blood pressure mo, hindi ibig sabihin ay sasakit agad ang bato. Sa totoo lang, ang hypertensive headache ay madalas pulsatile. Nararamdaman ito sa magkabilang side ng ulo, hindi lang sa isang spot sa bato. Kung ikaw ay skeptical na research partner, dapat mong hanapin ang empirical data. Tingnan ang meta-analysis. Ang correlation sa pagitan ng neck pain at high blood pressure ay mahina. Madalas, spurious correlation lang ito. Huwag maging biktima ng captured science o marketing ng mga gamot na walang sapat na clinical trial. Bakit kailangan ng systemic audit? Bailang inaanak na matalino, huwag basta magpapaniwala. I-audit mo ang sarili mong system. Ang hypertension ay hindi nangyayari overnight. Resulta ito ng chronic inflammation, insulin resistance, at endothelial dysfunction. Kung mataas ang intake ng anti-nutrients at processed sugars, damage ito sa loob ng arteries. Ang katawan mo ay isang complex machine. Kapag barado ang filters, gaya ng mga kidneys sa liver, tataas ang blood volume. Tataas ang pressure. Huwag umasa sa quick fix. Hindi ito magic sa isang inuman lang at ayos na. Ang Nescafe 23-in-1 halimbawa, may gota cola at ginseng. Pero, supplement lang ito. Hindi kapalit ng disiplina sa pagkain. Ang recipe na may ginkgo biloba at garlic na tumutulong sa vasodilation. Pero kung hindi mo inaayos ang lifestyle factors, wala rin silbi ang kahit anong supplement. Self-reliance ang kailangan, hindi blind dependency sa bote. Ito ang mga sintomas, early versus late marker. Kailangan mo malaman ang kaibahan ng benign tension sa clinical emergency. Early markers, check for this, hindi lang batok pain. Dizziness or lightheadedness. Minsan, sign of vestibular imbalance o dehydration. Blurred vision, huwag itong baliwalain. Ang retinal arterial changes ay seryosong indicator. Fatigue, hindi lang basta pagod. Metabolic exhaustion ito mula sa vasoconstriction. Heart palpitation, sign of autonomic nervous system ay hirap na. Late markers or crisis phase. Severe chest pain, angina level, direct threat sa life, shortness of breath, fluid na sa loob ng mga baga o congestive heart failure starting phase. Nosebleed na hindi sanhin ng trauma, severe anxiety o confusion, hypertensive encephalopathy na ito, kailangan na ng hospital, hindi ng juice. Narito ang pag-audit sa root causes. Bakit ka nagkakaroon ng tension? Mataas ba ang sebum production mo? Ang inflammation na dulot nito ay systemic. Kung ang katawan mo ay laging nasa fight or flight mode, tataas ang cortisol. Ang cortisol ang nagpapatas ng blood glucose. Ang blood glucose ay nakakasira ng endothelium. Ang endothelium damage ay leading cause ng atherosclerosis. Huwag kalimutan ng mechanical load. Kapag sedentary ang lifestyle, mababa ang cardiac load. Ang 1 is none, 2 is 1 principle ay dapat gamitin sa diagnostics. Huwag lang BP monitor. Mag-lipid profile ka. I-check ang inflammatory markers gaya ng HSCRP. Gamitin ang Quantamin Plus para sa mineral supplementation. Ang magnesium at potassium ay critical na electrolyte balance ng bawat muscle contraction mo, lalo na sa heart. Maraming nabibigti ng snake oil marketing. Sinasabi na ang isang specific na supplement ay cure sa hypertension. Walang ganon. Ang hypertension ay isang multifactorial disease. Kailangan ng multifactorial approach. Ang SUC blocker na may Amphalia at Hawthorn ay may mainam na blood sugar regulation at cardiovascular support. Pero ito ay tools lamang. Ikaw ang architect ng sarili mong biology. Ang puro bread at seed oils ang diet mo kahit uminom ka ng

0: Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
1: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Parok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Parok Santo Niño, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central Scoco at 1 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center, Tabaco, Balisistan, Tabaco City. Pas po kami Monday 8 to 5 p.m. And nandiyan po ako every Saturday 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Magandang balita sa mga tinamamulas ni Seller.
6: Ako po si Marie. May lagi siyon si mong pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po siya ng palapa ng nyok. Yung liig niya, o mga 3 araw na siya may lagnat. Tapos ang ginawa ko, pumunta po ako kay Ma'am Nins para magpa-check up po kasi yung anak ko, nasusobrahan na po siya ng mga antibiotics. Kaya nagpa siya po akong pumunta sa Nins Wellness Center. Ngayon po yung mataas na lagnat niya at convulsion, isang gabi lang po nawala po, kinaumagahan, okay na po, naglalaro na po ang anak ko po.
7: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
8: Ano ang nararamdaman mo?
9: Mata ko po.
8: Hindi mo maibuka?
9: Hindi po. Nahihilo po ako palagi.
8: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
9: Ilang buwan po. Pag umupo po ako, minuto lang po.
8: So, sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
9: Pinawisan na po ako.
8: Tapos, hindi ka na nahilo.
9: Namulat na po.
8: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
9: Hindi po.
8: O, gagaling ka na in Jesus' name.
9: Salamat po.
1: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Parok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman ko ang kadalasan. Ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Tray ako, mas negative na ang result. Nagpapasalamat ako, Center, at salamat.
1: Ang Means Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 20 Street, Legazpi City. So ako every Monday to
2: La Center Pilar Branch ay matatagpuan sa 7 Binanuahan Pilar, Sorsogon. Nandyan ako at 2-12.
11: Good morning! Good morning! Dahil pag nagna-network daw kayo, lahat good morning. Magandang umaga. Salamat sa mga nag-heart na sa akin. Kahit kaka-opisa ko pa lang, maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, si Ma'am Nins po ay nandito na. Naka-hook up na po ba kayong lahat? Yes. Yung iba po, 5:30 na po nagsisimula. Dahil, yun nga, minsan lagi po akong late, kaya 5:30 na rin sila magsisimula. Yung iba naman po ay 5 p.m. kasi nag-play pa sila ng kanilang mga testimony. By the way, mga kaibigan, today is Friday. So ako po ay magpapa-raffle po ako ng kape, tubig. Ano pa? Vitamin C. Ayan. And syempre, ice pa. Okay na. Yon, mga gusto magpa-ice pa, magpapa-raffle ako ngayon. Ililibre ko ang inyong ice pa.

Meron po tayong promo, mga kaibigan. Ang promo natin ngayon, 50% sa lahat ng mga services ni Ma'am Nins. 50% sa health analysis, eye spa, ear spa, therapy. Kaya kung gusto niyo pong makatipid, ngayon magbibigay na po tayo ng 50%. And syempre, mga kaibigan, gusto ko na pong bumalik sa pag-outreach. Kaya sana yung may mga nakikinig dyan ng mga barangay na may mga dengue patient, sana po ako na lang i-invite nyo kasi hindi ko alam kung saang barangay ako pupunta. Pero ang alam ko lang, gusto kong makatulong sa may mga dengue patient na madali po silang gumaling at magbibigay po ako ng libreng magpo-food feeding po tayo, magbibigay ako ng Nins alkaline natin yan ng Nins juice para naman sa mga nanay, pagkasama ang nanay 1 week, si o di ba, maganda, masaya ang aking masensya. Ma'am Nins, dire-diretso lang ang pagbibigay tulong dahil ay pagmamahal ni Lord. Yun ang importante sa atin, pagmahal mo ang iyong mga kaibigan, sabi nga kapatid natin yung mga taong may sakit. Ha, bigyan natin ng tulong para sa mga may sakit. 'Di ba? So, maray na hapon mga taga Wow Smile Pilar. Wow, naka-hook up ang Wow Sorsogon at Bulan sa Pilar, tama ba? And hello kay Sir Rene Palupago sa DWGBFM. Nakita na natin, andiyan na ang DWGBFM. And hello din sa mga naka-hook up na sa KM Goa, sa radyo natin Iriga, WGB Tabaco, DWEB 99.9 Nabwa, OKFM Sorsogon, Kakampe. And syempre, yung ating radyo Naga, andyan na rin, sir? Di ba dyan sila sa'yo nag-hook up? Hello? Wala ka bang number nila? So, yan. Tawagan ko na lang si Sir Bong. Okay? Sa lahat po ng hindi pa po nakakainom ng tubig ko, sa lahat po ng mga may sakit dyan, okay, sa mga hindi pa po nakakainom, meron po tayong libre. FM Radio Comsur. Kami po naka-hook up na. Ay, Sir Bong! Paki-check yung ano mo, tao mo, ha? Sige po. Ayan, naka-hook up na rin po tayo sa Naga City. Ayan na. Thank you so much. Lahat ng ating mga station ay nandyan na po. Okay? So, ano ba ang magandang topic ngayon? Unang-una sa pamilya, di ba? Maganda sa pamilya ang nagtutulungan. So, lalong-lalo na kung mga anak mo po ay nandiyan pa naman sa iyo, tutulong pa 'yan sa pamilya. Okay? Pero pag may mga asawa na, minsan nahihirapan na po tayong kunin yung kanilang mga oras kasi po may mga asawa na. Ha? Kagaya ngayon, sabi ng aking OKFM Sorsogon, naka-hook up na, thank you so much. Sabi ng anak ko, kasi kakapanganak lang ng asawa ko, nakikiusap siya sa akin, Mama, tulungan mo naman ako. Hirap na ako. Pumunta ka dito sa Australia at kailangan ko ng katulong. Minsan, hindi ako nakakagalaw kasi po si Sarian siya. Tapos, nagpaalam ako sa asawa ko, hindi niya ako pinayagan. Ngayon, ang sabi niya, sige, papuntay natin si bunso. Buti na lang, yung bunso ko mabait at 18 years old na rin. So, ayun, pumayag po siya na magyayo muna sa kanyang ate sa Australia. Kaya, kagabi, pumunta ng Australia. Ngayon, ando na siya. So, di ba, masarap sa pakiramdam na pamilya mulong. Kasi minsan po, yung mga anak natin yan, ayos may kakina. Nang makipag-usap, minsan ayaw nang sumabay magsimba. Minsan ayaw nang sumabay sa kumain kasi laging busy sa cellphone. Pero, ha? So, aaten habang ating poder at dapat pa

na sa atin. Pag wala na, syempre mahirapan na tayo. Kaya, mga nanay, sabi ko nga yung isang araw, yung lola nagkwento sa akin na yung mga apo niya, sinisigawan siya, iniirapan siya, pinagdadabugan siya, at ni hindi maglinis ng bahay 4 na araw, 5 araw, 6 na araw. Sobrang lagkit na daw nung kanilang sahig. Pag inuutosan niya na maglinis or maghugas, ang sabi nung tatay, pabayaan mo na yan, mama. Huwag mo na yan problemahin. Kami na lang ang maglilinis. Pag laging ganyan po ang ugali ng tatay, halimbawa ako, nanay, nagdidisiplina ako ng bata. Tapos sinasabi ng tatay, huwag mo na yung utusan. Sige na, panik ka na sa taas. Ako na lang gagawa. Lalaki po yan na batugan. Ha? At matigas ang ulo. Di ba, Joko? Kasi, dinidisiplina ng nanay, pero yung tatay naman, ha? Sinasalungat yung asawa. Kaya, hello, Radyo Libo na po tayo, Mat. Kaya po tayo, mga nanay, bago po tayo magkaroon ng anak, kung kayo sal, bago po kayo magpakasal na muna kayo. Diba? Para naman po, mahirap magpalaki ng mga bata at mahirap pag napamali ang pagpapalaki mo, baka magkaroon niya ng bisyo or maging addict dahil sa sobrang luwag nyo. Hindi po kawalan, hindi po masama ang magdisiplina ng tao, ng anak, kasi bata pa. Hinuhubog nyo na po sila na maging mabuting tao at hindi po sila irresponsible. Kasi pag hindi nyo po yan sinanay sa gawain ng bahay, kawawa yan paglaki. Irresponsible yan. Okay? Kaya yung mga yan, marunong na yan magsaing. Marunas ng pinggan niya. Sila ang maglilinis ng kanilang kwarto. Kung meron mang katulong, hindi maglilinis ng kwarto nila sa bahay. Bahay lang. Pero yung kwarto nila, sila na. Pero, hindi ko naman sila pinaglalaba. Pero at least marunong sila magluto. Okay? So yan. Yan ang health tips ko sa mga nanay at sa mga hindi pa nagkakaanak. Disiplinahin nyo ang anak nyo. Huwag nyong palakihin na batugan. Pag mayaman ang isang magulang o yung magulang mayaman, senyorita ang anak na wawala sa buhay. Katulad nung isang kaibigan ko, wow, solong anak. Mayaman yung magulang. Mga kontraktor. Kutis porcelana. Pag pumupunta sa school namin, talagang hatid ng Mercedes-Benz. Walang problema sa pera. Lahat binibigay ng magulang. Nung siya po ay magkaasawa, nagkaroon sila ng 5 anak. Ang ginagawa niya, hindi marunong magsaing. Nagiinom na siya ng Coke, umaga pa lang, tapos nagiyosi na. Siyempre, away sila ng away ng asawa. Hindi na siya natagalan ng kanyang asawa kasi nga, batugan, walang alam magsaing, walang alam maglinis, ang alam lang, magastos. Hiniwalan siya ng asawa niya. Ngayon, nag-asawa ulit, nakatatlo ng asawa, ganun pa rin, hiwalay ng hiwalay kasi nga, walang alam sa buhay. Kasi lagi lang binibigyan ng nanay ng pera. O ba? Diba? Mas mabuti pa yung mga hindi lumaki sa layaw o yung mga lumaki sa hirap, marami yan na pasensya sa buhay. Magaling yan sa diskarte. Kaya umaasenso. O ba? Diba? Nakikita nyo rin din po yung mga, may mga classmate ako na mga matatalino. Sila yung may mga honor. Pero sila yung hindi po mga, ang iba sa kanila ay hindi umasenso sa buhay. Kasi may mga sila alam nyo yung ego, yung pride. Ha? Ayaw nilang magtrabaho na mababa ang sweldo. Siyempre, kahit magaling ka, mag-uumpisa ka sa 1. Wala naman agad-agad na ikaw ang boss. Magnegosyo ka ng sarili mo para boss ka. Diba? Alam niyo po mga kaibigan, nung ako'y mag-asawa, takot na takot ako. Kasi takot ako magkamali. Takot na takot ako. Hindi ako marunong hindi ako marunong, anong tawag dito? Magluto. Pero dahil sa kagustuhan ko na matuto at ayaw kong iwanan ako ng asawa ko, talagang kahit pinagtatawanan nila ang luto ko,
noong bago pa lang ako

ay talagang pinagsikapan ko na maging magaling ako magluto. At dapat hindi lang yan. Hindi mo dapat magnegosyo ka para unlimited ang income mo. Pero pag nagtatrabaho ka, talagang dadaan ka sa hirap. Mababa ang sahod. Okay? O yan. Yan ang ating tips sa mga nanay na yung kanilang anak ay pinababayaan lang, nasagot-sagutin sila. Okay? Okay, ano ba ang problema natin ngayon? Ang init, di ba? Ang init-init. Paglabas mo sa abo ng bahay mo, para kang si... At, anong tawag niyan? La Niña? Tawa ba o La Niño? Okay, sobrang init. Next week na daw. So, ang mga... meron pong yung mga may high blood, hindi po kayo pag grabe ang init, pasiguro po kayo... Kayo po ay dapat mag-ingat. Kasi kahit nga 40 years old, pag nasasobran sa init, naiimatay at dyan po nangyayari ang sinasabi nating heat stroke. Okay? Alam mo ba, ang heat stroke ay isang nakakamatay na kondisyon na maaring mangyari na sa kahit sino, lalo na sa matinding init ng panahon. Pag hindi ito agad naagapan, maaari itong magdulot ng pinsala sa utak, puso, bato at maging kamatayan. Kaya lagi po kayo magdala ng tubig, 2.5 liters sa mga babae, 3 liters sa mga lalaki. So maganda inumin ang Kangen water o yung ating alkaline water kasi nakakagaling sa mga sakit dahil may antioxidant property po siya. Ang iniinom mo ay para ka nang kumakain ng prutas at gulay, pero wala ka namang kinain, uminom ka lang ng alkaline. Diba? Kaya maniwala kayo sa akin. Walang migraine, walang sakit ng ulo, walang pagod ka, hinihingal ka. Ayan po ang mga nararanasan ng mga taong may sakit pala sa puso, lungs, liver at kidney. Madaling mapagod, hinihingal, nahihilo, nasusuka, migraine. Tapos sobra ang kalabog ng dibdib, namamanid ang balikat, namamanid ang balakang at ang mga paa. O dyan sa sinabi ko, sino dyan sa inyo ang nakaka-experience niyan? Dapat po, pag na-experience nyo na, kahit isa dyan, ay gawan nyo na po ng paraan. At huwag nyo na pong antayin na kayo ay matumba. Or, ako minsan nararamdaman ko yan, pag pumupunta kami ng Metro Manila, syempre po, wala naman akong sasakyan doon. So, nagtataksi kami. Alam nyo ba na pag matagal ang taxi, syempre doon ka sa gilid ng daan, mag-aantay. Minsan feeling ko ako po ay matutumba na, nahihilo na ako, di ko kaya. Kaya kung maaari, bago ako lalabas ng mall, ando na sa labas ang Grab. Lalong-lalo na po sa mga matatanda na, ako bata pa, 50 plus pa lang ako. Lalo na po yung mga 60 to 70 years old na, nakakaawa naman po, di ba? Good afternoon, Ma'am Nins. On air na po tayo sa Libon. Maraming salamat. Gura na po ang alkaline water, madam. May libre po kayong 5 liters na alkaline water sa lahat ng mga wellness center ko. Pero sa susunod, nabibili kayo ay wala nang libre. 25 per liter. Mas maganda, meron po kayong tubig. Direct po kayong kukuha sa machine nyo, sa faucet. Kasi umabot ng negative 800 ang antioxidant niya. Okay? So, tubig pa lang, pwede ka nang magsabi na magaling ka na. So, ayan ha. Ano ang senyales ng heat stroke at paano ito nangyayari? At paano po ito maiiwasan? Ito po mga kaibigan ha. Ang heat stroke ay isang medical emergency na dulot ng sobrang init ng katawan. Dahil sa matinding exposure sa init ng araw o sobrang physical na aktibidad sa mainit na lugar. O yan, sino ba ang mga delikado dito? Yung mga nagtatrabaho sa construction, mga driver, taxi driver, ang mga dala nilang mga sasakyan ay walang aircon. Delikado po yan. Dapat lagi po kayong may dalang 2.5 liters. Yan ang iinumin nyo. Mas maganda pag alkaline water kasi sobrang liit ng cluster, talagang pasok sa mga cells, maganda ang hydration. Hindi po hydrated, katulad ng pag uminom kayo ng mineral water, yung mga nabibili dyan sa grocery, acid water po. Ayan. Ang sobrang init ay nakakaapekto sa utak,

iba pang organs na maaaring magdulot ng multiple organ failure. Ang dehydration ay nagpapalala ng heat stroke dahil mas bumabagal ang natural na cooling system ng katawan. Dahil dito, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon na kailangan maagapan agad. Mga sinyales ng heat stroke na dapat mong bantayan. Kapag nararamdaman mo na isang kasama mo ang may sintomas na ito, agad na maghanap ng paraan upang lumawig at humingi ng tulong medikal. Pag ang ininom nyo po ay alkaline water, unang week parang bloated kayo kasi pinaparamdam sa inyo kung ano talaga ang inyong sakit. Ang bloated ang tiyan ay may mga fatty liver. Ang bloated ang tiyan ay may mga gallstones. Ang bloated ang tiyan ay maraming mga barabarang nakabara sa colon. Ha? Yung mga kumakain ng 5 beses sa maghapon pero nagsi-CR lang ng twice, alimbawa every other day, delikado po kayo. At 10 years, pag hindi nyo yan inayos, may mga bukol-bukol na dyan, yung mga 10 years na nakatago dyan na mga dapat nyong ipupo na dumi, andyan pa rin. At nabubulok na sa inyong tiyan at yan po ay nagkukos ng bloating. Hindi lang yan ha. So, nabulok na yung mga toxin sa katawan mo sa iyong tiyan, pwede po dyan mag-umpisa ang cancer. Kaya po, ang sinyales ng colon cancer mamaya-maya ay aking itatopic. Pero, pag hindi na po kayo nakakapupo araw-araw o isang beses lang ang pupo nyo, uminom na po kayo ng guyabano juice 3 times a day. Kalahating guyabano, kalahating tubig. 3 times a day din po kayo magpupupo. Sabayan din ng walking, 30 minutes. O yan ginagawa ko, kaya 3 times a day na po ako magpupo ngayon. And syempre, sabayan ng Nin's Cafe. Dahil ang Nin's Cafe ay maganda sa mga may problema sa digestion. Okay? Moringa at yung mga nilagay ko dyan na pampasiar. Okay? So ito. Ito ang mga sinyales na ikaw po ay delikado sa heat stroke. Mga nanay, tatay, pakinggan ako. Matinding pananakit ng ulo at pagkahilo. Huwag kang lalabas. Pag lumabas ka ng bahay at naglakad ka sa mainit, matutumba ka, makakabagok ang ulo mo. Dahil sa sobrang init, ang utak ay naaapektuhan at nagdudulot ng headache or lightheadedness, maganang ulo o mabigat. Matinding pagpapawis o biglang pagtigil ng pawis. Sa una, maaring labis ang pagpapawis, pero kapag lumala, titigil na ang pawis at lalong tataas ang body temperature. Alam niyo mga kaibigan, araw-araw, nag-mindset na ako ng buhay ko na hindi ako titigil mag-exercise. Kaya pag tinignan niyo ako, pumayat na naman ako. Dahil araw-araw, nag-exercise ako at very happy ako kasi sa dami ng mga na pinipili kong damit na hindi magkasya sa akin, ngayon nagkakasya na. Diba? 30 na lang ang waistline ko. Nung isang, pag namimili ako ng damit, 34 ang waistline ko. At isa sa mga napakagandang, iniinom ko yung alkaline water pampapayat. Water therapy. Yan ang tupi maligamgam. At guyabano juice. 3 times a day na ako magpupo. Nin's Cafe, Nin's Juice, Jewel of the Orient. Lalo kang babata sa edad mo. Okay, kaya mga nanay, kung hindi kayo nagsi-CR ngayon, 10 taon na yan, baka ika 11 taon po, meron na kayong colon cancer. Ayusin nyo na yan ha, bumili na po kayo ng pampapupo. Guyabano juice, hindi lang po pagpupupo ang maayos. May mangtons, gallstones, fatty liver, kidney problem, mga bukol, naaayos pa yan. Meron pong healing effect ang guyabano. Hindi lang para sa pagpupupo, okay? O yan, matinding paghihina. O yan, gusto nyo po, bumili po kayo na online sa akin. Ipapadeliver namin sa inyo. Online, pwede po kayo mag-order, ha? Sanang Wellness Center Nindo Madam sa Legazpi. Sa harapan ng, Petron Gasoline Station, Barangay 24, Rizal Street. Eto, delikado kang ma-heat stroke, matinding panghihina at pagkapagod. Ang katawan ay bumibigat, nawawala ng lakas at maaring mahimatay. Naramdaman ko to sa Metro Manila. Sobrang init, isang oras ako kakahanap ng

taxi. Wala akong masilungan. Nanghihina na ako. Kaya sabi ko, kahit mahal ang taxi na yan, sige na, ako'y sasakay na, at baka mamaya, mahimatay na ako dito, ma-heatstroke pa ako, or makabagok pa ang ulo ko. Ah, eto pa, mabilis at malakas na tibok ng puso, palpitation. Dahil sa sobrang init, bumibilis ang tibok ng puso bilang paraan ng katawan upang lumamig. Kaya huwag po kayo magpapainit, ha. Magdala kayo ng payong araw-araw. Kaya ako may dala ako ng payong. May dala akong payong kasi baka mamaya magkaroon pa ako ng mga, alam nyo, yung mga patches-patches sa mukha. Parang payong. Nakakasira ng skin yung mukha mo. Magkakaroon ka ng mga patches sa mukha, itim. Pagkahilo at disorientation. Makaisip nang naiinitan ka, kaya maaaring makaranas ng confusion, kita at pagkawala ng focus. Kaya, uminom na po kayo ng alkaline water. Kung kayo ay may fatty liver, isabay na po ang Nin's juice at ang guayabana juice at turmeric. 3 months lang, wala na kayong fatty liver. Pag may fatty liver kayo, hindi nyo ginamot yan ng 10 taon. Ang susunod na mangyayari sa inyo, 10 taon, wala kayong ginawa kundi kumain ng matatamis, maalat, mga greasy foods, karne, matataba. Baka after 5 years, 10 years, meron na kayong cancer of the liver. Tingnan nyo muna yung tiyan nyo. Yung mga, ang tiyan ay malaki pa si dede nila, o yung mga lalaki na ang tiyan ay parang mga 9 na buwan na buntis. Kayo po ay delikado sa fatty liver at delikado rin kayo sa cancer of the liver or ano ang tawag natin dyan? Liver cirrhosis. Pag may liver cirrhosis na kayo, magkakaroon na po kayo ng sakit sa puso. Hindi naman kayo mamamatay sa liver cirrhosis, pero pag kayo ay hinihingal na nakaupo, ibig sabihin, stage 4 na yung cancer nyo sa liver. Mamamatay na kayo sa matutulog na lang kayo. Okay? Lalo na yung mga parainom. Joko, tingnan mo ang tiyan mo. Malaki na ba? Hindi pa. Bakit? Nag-exercise ka? Ayan. Kahit umiinom kayo, hindi kayo magkakaroon ng malalang sakit pag kayo po ay nag-exercise. Joko, mag-exercise ka na, ha? Si Joko pa naman ang pinakamabait dito na technician sa Radyo Oragon. Kaya, hindi pwedeng magkasakit, diba? So, ayan, tingnan nyo. Pakitingnan nyo. Baka mas malaki pa sa nyo, mas malaki pa sa dede nyo. Yan yung mga delikado sa fatty liver. Alam nyo, mga kaibigan. May kikwento ako sa inyo. Nung hindi pa nagkakahiwa-hiwala yung mga noon, ha? Meron kami akong kilala na kapitan dyan na ang laki ng tiyan. Alam nyo, mga kaibigan, ang tiyan niya para siyang 10 months old yung puputok na. Tapos sabi ko, Kap, health analysis kita, libre naman ng gamot. Tinawanan niya lang ako, mga kaibigan. So, ilang years na ang nakakaraan, 10 taon na, hindi nga siya ngayon kapitan kasi tapos na yung turno niya at magkakapitan siya ulit. Nalaman ko na lang, malala na ang sakit, pero magkakapitan pa. Ha? Nakita nyo ang mga kapitan ngayon na mamatay sa stroke at atake sa puso? Kasi, ang iba, mahilig sa mamam. At hindi lang yan, ha? Puro pa mga baboy ang kanilang pulutan. Pag nakita mo na cup na ang tiyan mo ay malaki na, after 10 years, ang sakit mo na ay malala na sa puso at malala na sa liver. Kahit magpagamot ka pa, pag malala na, stage 4 na yan, wala na, finish ka na, hindi ka na gagaling. Ayan ang ginawa mo sa katawan mo, yan ang mangyayari sa'yo. Nung sinabihan ko siya noon, tinawanan lang ako, tapos nakita ko siya ngayon, noon ang waistline niya 40, ngayon ang waistline niya 28. Malala na yung sakit niya sa puso, hinihingal na daw pag naglalakad at nagsasalita. Kinakarma na siya. Siya ay, kasi si Lord may, meron niya na paraan para kayo ay bawian dahil sa inyong mga kasalanan. Diba, kasalanan niyo yun sa buhay niyo, hindi niyo iningatan. Okay, so sige. Hirap sa paghinga. Yung may mga fatty liver, hirap yan sa paghinga, hinihingal yan, konting lang, di yan nakakatulog. Tapos laging bloated ang tiyan. Ayun, dahil sa labis na init, nas ng mabilis na paghinga. Pagkawalan si Shore, matinding kaso, maaaring mawala ng malay ang isang tao at magkaroon ng kumbulsyon. Yung nakita ko sa social media, malaking mama, wala naman ngang tiyan. Nag-exercise, pero malaking malaki talaga yung muscles.

niya. Ibig, ang trabaho, maano, kasi yung mga taong, mga, well, ang mga trabaho niyan, parang si Joko lang, nakaupo. Tapos, nahimatay siya sa Metro Manila. After 3 days, pumanaw na siya. Lalaki yun ha, 50 years old, 40 pa lang. Ayun, pag kayo nahimatay, kaya magdala kayo ng tubig. Ngayon, sobrang mainit. Ano ang dapat gawin? Kung nakakaranas ng sintomas ng heat stroke, gawin agad ang first aid, emergency rest. Hindi pa siya talaga natuluyan. Dali ng mig na lugar, o dali niyo sa mall. Araw at mga lugar. Ako ganyan ang ginagawa ko pag nahihirapan akong huminga. Kaya may mga dala po akong electric pan. Okay mo ng asawa ko. Tag-isa kaming electric pan. Hindi malakit ng electric pan ngayon. At tag-isa kami ng anak ko. Kasi kung ako tatagal, punong-puno na ng pawis. Hihilo na ako, tapos maiinis na ako. Hindi maganda yung pagsimba ko. Kaya, dun sa mga pag nahilo kayo ang hospital, hindi naman kayo akong tawanan. Kasi pag nahilo kayo, ma-hospital kayo. Kaya yung maliit, mura lang naman, 700. Ba, tag-isa kami ni PA. Si PA, inaanuhan niya ako. Ano tawag dyan ako? Sabi ko, magdala ka rin nga ng sarili mo. Ha? Palamigin ang katawan gamit ang basang bimpo o sa kilikili. Ba't ang mga bahagi ng katawan na mabilis magpalamig ng dugo. Paypayan at basain ang malamig na tubig ang balat. Makakatulong ito upang bumaba ang temperatura ng katawan. Huwag bigyan ng inumin kung nawala ng malay. Ang taong unconscious ay maaring mabulunan. Agad na tumawag ng tulong medikal dahil ang heat stroke ay isang emergency na kailangan gamutin sa hospital. Paano po maiwasan ang heat stroke? Upang maiwasan ang heat stroke, sundin ang mga sumusunod na payo lalo sa tuwing mainit ang panahon. Uminom ng sapat na tubig, magdala ng 3 liters na tubig, oras-oras uminom ng kalahating baso. 8 to 10 baso ng tubig kada araw lalo na kung naglalabas ng bahay. Iwasan ang soft drinks, kape at alak dahil nakakapag-dehydrate ito. Magsuot ng preskong damit, huwag mga silk. Gumamit ng light colored at loose fitting na damit upang maiwasan ang init. Gumamit ng sombrero o payong kapag lalabas sa araw. Iwasan ang paglabas sa matinding init ng araw. Huwag munang magtrabaho ng 10 to 3 p.m. Okay? Bahala kayo. Kung magtatrabaho kayo, meron pong payong na nilalagay sa ulo at mahihiya kasi naman. Okay, sabi dito, huwag lumabas mula 10 a.m. p.m. Kung mainit ang araw, kung kailangan lumabas, manatili, magpahinga ng madalas. Kung wow, construction workers, sabihan na lang si boss gabi, pahinga sa air condition ang malilim na lugar kung may aircon. Gamitin ito upang maiwasan, pwede bang mag-construction at may electric fan? Pwede. Meron pong electric fan, tapos dito yung sa may ulo ang ano niya, at hydrating na pag nag-drink ng mga prutas. Kumain ng prutas at gulay na may matas na tubig tulad ng pakwan, pipino at kamatis. Iwat at mamantik ng dehydration at pagsebo sa loob ng katawan mo. Naglalapot ang dugo pag laging lamang oras. Mag-exercise ng matinang init ng araw. I-exercise 7 to 7 ang init ng araw. 30 minutes lang, malanito. Makapal yung jacket ko. Kaya. Pero, pag 6 a.m., wow! Hindi ka sa sobrang init ng araw. Patamang oras, ha? Madaling iwasan ang heat stroke kung susunod nating mga pinapayo. Mag-ingat. At yan. Ikaw, yun ang mga ni Ma'am Nins. Kayo, lumala. Si Margie, para sa inyong nag-share si Jinky. Jinky, 10 liters tubig ka. Lahat ng nag-share ngayon, may 10 liters na screenshot na nag-share. Bigyan ko kayo ng confirmation. Makakuha ng libreng 10 litrong pa. Magkano na yan? 10 litro. Nasa 125. Hindi ka nabibili ng share. Diba? Jinda, tatlo ang nanalo ngayon. Okay. Yung hindi nag-share. Bukas, yes, mag-share kayo. At si, sino pa yon? Binasa ko na. I-screenshot na akin at bibigyan ko kayo ng itong nanalo din ng 10 litro. Okay, lahat kayo pa. First, nakukunin nyo po ay libre. 5 liters na water. Okay? Okay, magpa-ice pa. 250. Ngayon, may 50% discount. 50 na lang ay 125. Mga kaibigan, sige. Dahil gusto ko pong mamigay ng isang kape. Ay si Jinky Nunez Malto. O, diba? Attention, may ballpen ka, sir. Isusulat ko yung pangalan ni Jinky Malto at yung nanalo ng 10 litrong tubig. Thank you so much. Ayan, isusulat ko lang ha. Kung gusto nyo pong bumili

0: ng Nin's Cafe, pumunta lang po kayo sa Nin's Wellness Center at meron po tayong gagawin dyan na pa-promo, ha? So, ito po si Jinky nanalo ng kape. Jinky Malto, Nin's Cafe at si Beherano nanalo ng 10 liters alkaline. Si Manes ng 10 liters alkaline. Okay, pwede makahook. Okay, go. Naka-hook up na po. DWX. Okay, FM Sir. Iba na pala pangalan nyo, ano? FM Radio Comsur. Ano ba ang FM? WEB. Yan ha, si Beherano. Si Cher. Belinda, ikaw ba yung dati kong... Magandang babae, 10 liter alkaline. Okay, oh yan, yung may mga dengue. Kayo, painumin nyo na yung mga supara. Kinabukasan, makaalis na po sa virus. O yan ha, 10 liters alkaline. Guminom kayo ng awan. Okay? At makatulog kayo ng maayos, mag-ayos. Magnonormal lang lahat ng blood type at alkaline water at kape pa lang. Dahil hindi na kayo mga pinagbabawal. Okay? Sige po. At bukas at sa tabako ang center. Si ma'am ni gustong magpa. And, sige na, magpunta na po kayo bukas. Okay? Yan. Thank you much.
1: Magandang patinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
2: Ako si Rosal Barbecho ng Bahagay Alparo. Ang nababa ba yung platelet niya. And then, Ma'am Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siyang pinainom. So, Ma'am Means, thank you po. Laking tulong po ng Means juice. Sana madami po kayo matulungan.
3: Magin ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Magpaalam sa inyo na yung mga apektado dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nin's Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
1: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nin's 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nin's Wellness Center region-wide.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arha. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon.

0: si Mari ang ganda mo talaga. Pedro, lasing ka na.
1: Oo talaga, Mari.
0: Kahit doon pa eh. Crush na talaga, tumigil ka ha. Kanina ka pala, Mari. Feel ko na kita.
1: Pedro, tumigil ka. Asawa mo.
2: Sa Bicolano, ang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means 1-0.
3: Kapag si Joanna Agualiwanet, kapag siya po, yun po nagkakakit ng dengue. Halos tulong aldaw po, dahil panipatasan sa iyong business. Ang problema na po ako. Maringanita na daw ko sa radyo ni Ma'am Needs. Sa iyong Means, may water. Huwag mo magrani sa iya. Pinawan niya po ako ng Means Juice at saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko, okay naman yung juice, Means Juice sa akin. Kaya po, nung kanyang pagkain ng balaki ko, halos pagkaaga po. Halagaw na po ang sa iyong business. Kaya sabi po, Dr. Samuya, pwede na kayo magluwas kung mag-okay na po sa akin.
4: Magandang araw mga kaibigan, nakatsal ng Means Wellness Center. Malugod ko po sa inyo na yung mga apektado po yung outbreak kung ang inyong mahal kapamilya ay meron po at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation. Makakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
2: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong 4 na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga naka-imbak na tubig sa lata at igbalawa. Secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-4, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpo. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Urak.

0: vez, sa totoosana, gusto kong kuika, kaya lang makalos ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos mo kita marigayin asing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Huh? Ano sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Basta Bicolano o Agon!
2: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
3: Ito si Rosal Barbocho ng Bahagay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Bababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Mom Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siya pinainom. So, Mom Means, thank you po. Laking tulong po ng Means juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak. Kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
2: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ika'y makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip, magpatingin ka agad sa pinakamatay.

malapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga ka-Orago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Uy Rock, dito sa Twilight Zone.

Pakikinga sa numero unong himpilan sa buong Kabikulan, 90.7 Radyo Oragun.

mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Arata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Arata.

0: Ay, Doc, mapakonsulta ko ka ako. O, natano, anong namatayan mo? Indaman kayo, Doc, maluluya kay Abaran pagmati ko. Hindi ako nakakakaon. As hindi ako nangangaturog. Ay, yung gayan, sinto, mas kami mga helang na arugaan. Talaga, Doc? Ano pong hilan ko? Wala kang pira.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
3: Ako po si Joanna Agualiwanet. Kagali siya po kapalibay. Ngayon po nagkahilang susako yung aking yung dengue. Halos tulong aldo po dahil panipatasan sa iyong business. Ang problema na po ako. Maringalita na daw po sa radyo ni Ma'am Needs. Sa iyong Means Juice with alkaline water. Dahil po ako nagbawa-duwa magdali sa iya. Tinawan niya po ako yung Means Juice at saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko, okay naman yung juice, Means Juice sa akin. Kaya po, kanyang pagkain ng balaki ko, halos pagkaaga po. Hilagaw na po ang sayang platelets. Kaya sabi po kang Dr. Samuya, pwede na kaya magluwas. Mag-okay na po sa akin.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
2: Paano nga ba maiiwasan ang dengue? Ayon po sa Department of Health, mayroong 4 na strategiya o 4S para makaiwas sa dengue. Una ay ang search and destroy. Hanapin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok tulad ng mga naka-imbak na tubig sa lata, tiba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon.
5: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Tita, nabitabing inis na lang aki mo.
1: Aw, yata, kaya mo siya buhayon?
2: Ay, hala, condolence po, Tita. Daik ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Basta Bicolano o Lagun!
4: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Alert.
5: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Garaga Doctors Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
6: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
4: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ika'y makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurako dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon Radio Personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated. Magsisimula na. Kaya tutok lang. Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7
1: FM.
0: Radio Urag.

0: Siyempre, nagtagaroon mag-tripon ka. Ang sukat pre, sukat pigmahe ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. At kaya man palang garo ka pipiruton, iyon na nalik, kaya na ako nakapugol ka sa bangli. O, saka ang gilibo mo. Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Tinautulis ako sa mikropon. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. May natata na bad-trip ka. O, pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano o Hagol!
2: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means 107.
3: Ako po si Joanna Hagol Iwanet. Kapag siya po kapalbay. Ngayon po nagkahilang susako yung akit ng dengue. Halos tulong aldaw po dahil panagtatasan sa iyong platelets. May problema na po ako. Maringahit na daw ko sa radyo ni Ma'am Means. Sa iyong Means Juice with alkaline water. At dahil po ako nagbawalong mamagali sa iya. Pinawan niya po ako yung Means Juice at saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko, okay, lumunin juice, Means Juice sa akit. Kaya po, kanyang pagkainin ba lang ako halos pagkaaga po. Halagaw na po ang sayang platelets. Kaya sabi po kang doktor sa muya, pwede na kaya magluwas. Mag-okay na po sa akin ko.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water

pinamumugaran ng lamok. Tulad ng mga nakaimbak na tubig sa lata, tinba o gulong. Pangalawa, secure self-protection. Pwede kang gumamit ng insect repellent lotion at magsuot ng damit na may mahabang manggas. Pangatlo, seek early consultation. Magpatingin agad sa doktor kapag may lagnat na umabot ng 2 araw. At pang-apat, support fogging. Makiisa at tumulong sa pagsasagawa ng fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Sapat na impormasyon at agarang aksyon. Walang imposible. Kaya nating sugpuin ang dengue. Isang paalala mula sa inyong mga kauragon dito sa 90.7 Radyo Uragon. The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Oh, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y lata? Iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
2: Basta Bicolano o Lagun!
3: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
4: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Garga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, rinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya. From 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
5: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Means Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Means Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
3: Ang dengue ay isang nakahahawang sakit dulot ng virus at naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na tinatawag na Aedes aegypti. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung ikay makaranas ng biglaang pagtaas ng lagnat at tumagal ng 2 hanggang 7 araw. Matinding pananakit ng ulo, pananakit sa likod ng mga mata, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pamamantal o mga pulang tuldok sa inyong balat, nanghihina, nahihilo at nagsusuka. Pero mas delikado ang lagay mo kung makaranas ka ng matinding pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong o gilagid, pagsusuka o pagdumi ng may dugo. Ito ang mga sintomas ng malalang dengue. Tandaan, ang dengue ay pwedeng ikamatay. Huwag nang magdalawang isip. Magpatingin ka agad sa pinakamalapit na ospital o healthcare facility sa inyong lugar. Isang paalala mula sa inyong mga kaurago dito sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Iksenang Banda Pinoy Rock dito sa Twilight Zone.

0: broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
0: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Oragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Oragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Mitano, Legazpi City, and at Mount Baru, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE Registration Number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with License Number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM Radyo Oragon Legazpi is now

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon.
4: Uragon.
3: Uragon.
4: Uragon. Uragon.
3: Uragon.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aan tabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today. Siguradong solve ang inyong Sabado morning.
3: Kahit na anong mangyari, narito pa rin kami.
1: Dito sa Oragon, Sabado OPM.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
5: Po si Rosel Barbecho ng Bahagay Albay, yung anak ko, ang na-diagnose po siya for dengue. Pababa po ng pababa yung platelet niya. And then, Ma'am Means gave this Means juice. Pinapainom lang po siya 3 times a day. Ang laking tulong po kasi from 99 na platelet niya, tumaas siya ng 151. 2 days ko po lang siyang pinainom. So, Ma'am Nins, thank you po. Laking tulong po ng Nins Juice para sa aking anak. Sana madami po kayo matulungan.
6: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon, ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang pagaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Taanuan ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Iyo, iPhone ako kaya sir, dayo ka.
2: Basta bigulado o ragot!

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
3: Ako po si Joanna Agualiwalet. Kagali siya na po kapalbay. Ngayon po nagkahilang susakuyang aking dengue. Halos tulong aldo po dahil po nagtatasan sa iyong platelets. Ang problema na po ako. Maringahit na daw ko sa radyo ni Ma'am Nades. Sa iyong Means Juice with alkaline water. Dahil po ako nagduwa-duwa magdali sa iya, tinawin niya po ako ni Mince Juice at saka alkaline water. Sabi niya, 3 times a day ko, kainom ni Juice, Mince Juice sa akin. Kaya po, pagkainom ka lang ko, halos pagkaaga po, halangkaw na po ang sayang platelets. Kaya sabi po kang Dr. Samuya, pwede na kaya magluwas, mag-okay na po sa akin ko.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
2: At dahil gusto nyo rin manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tanong, handa na ba kayong makipagpahabaan?
5: Huh?
2: Oo, makipagpahabaan ng
5: Atami! Sardines!
2: I-ready na ang inyong mga pagtawag sa 0961-355-6393 at makipagpahabaan na
5: Atami!
2: Sardines. Para manalo ng gift packs mula sa Universal Canning Incorporated, ang tagagawa ng Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, at Mikado Sardines. Lahat ng yan dito lang sa totoong number 1, 90.7 Radyo Oragon.
6: Iksenang Pinoy Banda ngayong Sabado sa Oragon, Sabado OPM.

0: Mas sabikulado o ragol!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
1: Ay, oo. Nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
0: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
1: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
0: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
2: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide.
3: Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
4: FM.
2: Radyo Uragun.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
3: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa Means Wellness Center.
4: Gusto ko lang sa inyong sabihin na ang products ni Ma'am Means ang isa sa nakatulong sa aking anak para tumaas ang kanyang platelet dahil na-confined siya sa Daraga Doctor's Hospital ng 6 days. Pero nung nakontak ko si Ma'am Means at binigyan niya ako ng products niya, trinay ko to agad sa kanya, sa anak ko. Then, kinaumagahan, tumaas bigla yung platelet niya from 90, biglang nag-110. So, nagkaroon ng improvement. Actually, ngayong araw, palabas na kami.
5: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Means Rosal ng Names Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
6: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan. Hindi

pali, matagarumag-gripon ka. Kansukat pali, sukat ti bahay ko. Alas dos na yung mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiroton, iyon na nalik, kaya na ako nakatugol ka sa bangi. O, saka ang gilibo mo. Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Tumautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi na tatanabadrip ka. O, pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magandang balita sa mga tinamaan ng dengue mula sa NIMS Wellness Center.
3: Ako po si Marie. May anak po ako na laging nagko-convulsion simula po siya nung pinanganak hanggang 5 taon. Pero naulit po ngayon na 7 taon na po siya kasi nagkalagnat po tsaka natamaan siya ng palapa ng nyok. Masakit po yung liig niya. Mga 3 araw na siya may lagnat. Tapos ang ginawa ko, pumunta po ako kay Ma'am Nins para magpa-check up po kasi yung anak ko, nasusobrahan na po siya ng mga antibiotics. Kaya nagpa siya po akong pumunta sa Nins Wellness Center. Ngayon po yung mataas na lagnat niya at convulsion, isang gabi lang po, nawala po, kinaumagahan, okay na po, naglalaro na po ang ako po.
4: Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Malugod ko pong pinapaalam sa inyo na yung mga apektado po ng dengue outbreak, kung ang inyong mahal sa buhay o kapamilya ay meron pong dengue at nasa hospital po ngayon. Ako po ay nag-o-offer ng tulong, libreng food supplement para mas mapadali ang kanilang paggaling at lumakas ang kanilang immune system. At ang ating napakagandang alkaline water, libre din po yan for 2 days. Punta na lang po kayo sa pinakamalapit na Nins Wellness Center. Pero bago po kayo magpunta, mag-chat lang po kayo sa akin para ako po ay magbibigay ng confirmation na kayo po ay makakakuha ng libreng tubig at supplement. Maraming salamat. Tulong-tulong po tayo sa pagsugpo nitong dengue outbreak na to.
2: Mga kauragun, alam naming hirap din kayo sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya para makatulong, sagot na namin ang pang-ulam nyo. Barangay Ulam Ata. Araw-araw lang tumutok sa Radyo Uragon at manalo ng gift pack mula sa Family's Brand Sardines, Master Sardines, Atami, and Mikado Sardines. Barangay Ulam Ata. Paalo-sumali, araw-araw mag-iikot ang inyong mga paboritong Uragon radio personalities. At kapag natsyempohang nakatutukahat, may maipagkakas pakita kang nabili mong Family's Brand Sardines, Atami Sardines, Master Sardines, o Mikado Sardines. Matik, may gift pa ka na! Mula sa Universal Canning Incorporated, magsisimula na. Kaya tutok lang! Eksenang Pinoy Banda, ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: pakidama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
2: Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Yeah.

0: Labas sa Bicolano, Oragon!
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na.
2: Mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
4: Babes, malapit ang anniversary natin.
5: Oo nga no, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nagkikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansin, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: Philippine Standard Time. It's 7:20 in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
3: Honey, parang ang sarap ng amoy ng niluluto mo.
4: Ay oo, nagigisa ako ng Family's Brand Sardines. Amoy pa lang, nakakatakam na.
3: Family's Brand Sardines? Wow! Yan ang paborito kong ulam noon. Masarap na, tipid pa.
4: Siyempre, gawang universal canning yan. Sariling huli, kaya siguradong sariwa bago ilata. Sulit sa budget at may sarap na hinahanap-hanap talaga.
3: O siya, sige. Tawagin ko ng mga bata at mag-hi na ako.
0: Family's Brand Sardines. Garantisadong sariwa. Mabibili sa lahat ng pamilyang bayan at sari-sari stores nationwide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7 FM. Radyo Uragun. Uli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragun. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Uragun. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragun. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Uragun. Bicol, asin rireparuhon mga isyung dapat maipakiaram ka, Uragun. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragun. Bicol, Bicol, Bicol.
5: Good morning!
6: Basta Bicolano, Uragun.
7: Basta Bicolano, Uragun.
6: Basta Bicolano, Uragun.

0: Uy, good morning. Diyos marahay na aldaw sa liwat, mga tugang, mga manoy, mga manay. Sabado na naman pala. Ang primera Sabado dia kan bulan ni Oktubre. Fecha 3. Kumusta? Ano ba yan? Namarahaw na lamang ka mo? Ako nga ni, nagkakapi-kapi pa sa nakuta, kundi day na alawos. Tagarupig sisibutan na naman ako ni Manay Sally. Kadakol kita ngunyan ng mga bisita, nasa tuya pong makakairistorya. Ang aning mas masabutan ta, kumbaga ano man ang sa indang tuyo. And somehow, may paabot manida, kumbaga sa paanong paagi sinda natabangan, kan ako Bicol Party List. Sa pangaron, siyempre ni Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pidu Garbin Jr., sirima ni Congressman Attorney John Almario Chan. Liwati ni po ang sinong amigo sa radyo, si Papa Rod Rod Perez. Nagiing ganyan na kita mag-uri-istorya lamang hasta siya mga bandang pasado alas 8 po ni pagkaaga. Siyempre pa, kay Banang Kuan sa kuyang haluin ng pag-iriba sa programang ini, ang babaying maayong pahingalo. Aldaw Banggi maghapon, nasa lantuag pirmi. Tangani pong magbariwas ni na magayon na bareta. Maitulod ang gabus ng mga programas, proyektos, mga mihoras. Kan sa tuyang ipinag-uonrang ako Bicol Party List. Sige na po ng tanan sa itong pagpapabistukan mga bisita. Pero bago yan siyempre pa, pakustama. Yan, di pa kumusta ko muna sa inyo. Jesus, Sos Mario Josep, santambak na naman ang sumuyang ipapanauhan. Sa mga nakaantabay ngunya, naku ha, nahiling ko na ang tambak-tambak na tinapay dyan sa luwas. Lain pa kaining mga Happy Me Goreng and then mga noodles. Mario Josep, abang-abang na sa mga paraantabay ta. At tagabus pong ini, papanautang ngunya na pagkaaga. Kapatid, maganda umaga. Good morning. Where have you been and kumusta ka?
1: Good morning, good morning, good morning, mga kaalitap-tap. Hello, mga kaalitap-tap. Ayan.
0: Ay, parang mahina ang ano mo. Parang masyadong
1: mahina
0: person.
1: Ba? Mahina.
0: Hindi, yung person mo, yung pagka-deliver mo, parang...
1: Actually, parang ano, parang kapatid.
0: Mahina ka, hindi ka, parang pinanghihinaan ka na ng loob.
1: Hindi, parang
0: baka gutom ka.
1: Parang feeling ko, baga kapatid na, parang... Pagod.
0: Kasi ang pinagagawa mo kaninang umaga.
1: Hindi, kapatid.
0: Sir Chip! Ayusin mo, Sir Chip.
1: Hindi. Maraming pangyayari sa aking buhay na hindi ko masabi.
0: Ganon? Huwag masyadong siseryosohin kasi ang mga pagbibagay sa buhay.
1: Oo nga, kaya nga, kapatid, yung mental health talaga, totoo. Importante talaga yan.
0: Huwag masyadong didibibin kung meron ka mga pinagdadaanan.
1: Sa totoo, mental health is, ano talaga, is real na yung alam mo yun yung something na naaano mo, nafe-feel mo. Ay, na parang you're lost na. Yung parang parang nakalutang ka na hindi mo, parang nandyan ka lang pero parang wala ka, yung mga ganung bagay na totoo pala talaga.
0: Totoo yan.
1: Nararamdaman ko ngayon sobrang ang katawan ko, parang feeling ko ano,
0: pagod na pagod talaga.
1: Pagod na pagod, masakit na masakit, na parang kahit haplusin mo hindi mawawala.
0: Kasi ikaw ang trabaho mo kapatid, sinabihan na kita matagal na yan.
1: Pahinga ko na ano, pahinga ko tinapay. Hindi ako tinapay dito sa harap ko.
0: Tinapay daw ako
1: yan. I delegate and dedicate. Delegate.
0: Mo dito, kuya,
1: delegate. Na. Always and forever, kapatid.
0: Hindi, dapat kasi marunong ka rin mag, kumbaga, multiply.
1: Nagmumultiply ako, kapatid.
0: Ah, ganun ba?
1: Nagmumultiply ako.
0: Eh, bakit nairugat? Kaya lang yung pag-iraray.
1: Iba din kasi yung, ano, yung nag-iisip ka.
0: Ay, mas mabagal yan, kapatid. Hindi alam ng ibang tao.
1: Yun talaga.
0: Yung physical, lalo na ang utak mo ang binapagana mo, kapatid.
1: Yeah,
0: mas talagang marindihon sa hawak.
1: Yun talaga. Kailangan ko ng wellness.
0: Mamaya, magpaspa ka, magpamasahe
1: na,
0: ka.
1: Ano na ako, naruga din
0: ako. Pumunta ka ng isang lugar na tahimik. Ganun lang naman yan.
1: Mm-hmm. Saan ba ang may tahimik?
0: Diyan sa simenteryo. Hindi, joke lang. Hindi, punta ka sa beach, oo. Kayain mo si Cap, kayong dalawa lang.
1: Ay, si Cap? Sinong Cap?
0: Si Chip pala, sorry na.
1: Si Chip.
0: Si Chip pala, sorry na.
1: Inaapin mo talaga ako.
0: Hindi nga, nabi mo si Chip. punta kayo dyan sa bawa dyan sa may bahagi ng tawag dito yung dyan baga sa may puro sa may sawagan. Meron ba kanyang kapatid na yung mahaba na may mga minsan may nakita ko nagbibinwit ng ano isda. Punta kayo doon sa dulo. Ikaw gusto mo solo ka lang pumunta ka doon then magdala ka ng lubid. Tapos ihagis mo yung lubid.
1: Kapatid, asan naman yung tubig ko? Tapos siya pa.
0: Ayun na.
1: Tagal. Anyway. Hello mga kaalitap-tap. Wala akong monitor.
0: Meron ba? Narinig
1: ko na. Gusto ko narinig ko yung boses ko.
0: Jokes! Si Kasunoy.
1: Di ba inutusan mo?
0: Jesus ko naman. Si Jokes. Ayun ba?
1: Hindi. Nasaan si Jokes?
0: Ayun na. Sa labas. Kita ko na nga.
1: Anyway.
0: Sige. Diyos tuloy mo na. Tuloy mo na.
1: Wala lang tayong kaayusan kapatid.
0: Ikaw lang naman ako maayos akong kausap eh.
1: Kapatid na. Naman, huwag ka naman ganyan.
0: Hindi, pinapatawa lang kita kasi parang kang napakaseryoso mo ngayon. Pati hindi yung delivery mo, parang apektado ng mental health na sinasabi
1: hindi
0: mo.
1: Hindi man, ganito na lang.
0: Huwag ka masyadong padadala sa emosyon.
1: Oo, sige kapatid.
0: Normal yan kapatid. Lahat naman tayo may problema ang pinagdadaanan. Pero sabi nga ng mga pilosopo, dadaan at dilipas din yan. Hayaan mo na.
1: Lumilipas ang panahon.
0: Kapatid, marami tayong mga bisita, ha? In
1: fairness. Sige, marami tayong bisita.
0: Grabe. Ito ba yung mga galing sa, tawag dyan, TESDA.
1: Hindi, kapatid, ulitin ko lang, pasensya na. Ipuputulin lang.
0: Sige na, go.
1: Kasi alam mo naman.
0: Sige na, go.
1: Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa 90.7 Radyo Oragon at syempre sa ating Facebook Live sa Rad Oragon. Wala pa pong Facebook Live si Alitaptap. Hindi pa binabalik ni Lolo Meta ang ating Facebook. Ito na po yung lahat ng mga nakikinig dyan sa atin sa kanilang

0: tinapay pa. Kasi yung dalawa pong pupunta dito sa station, sabi ko nga po, ito ay... basta pag naka ano kayo ng tinapay ng gardenia, consume nyo agad para ano bang tawag doon? Nanam-nanam. Nanam-nanam ba? Nanam.
1: Oo. Malinam-nam.
0: Hindi, yung parang ano mo, yung anong-ano mo yung sarap.
1: Damang-dama.
0: Lambot, damang-dama, lambot, sarap.
1: Sabi niyan sa mas
0: freshness ng
1: lami.
0: Alami. Ayan. So, punta na. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na, mga ka-Oragon. Dito po sa Oragon Bicol Program. Nakasama ko po ang aking makulit na kapatid na si Rod Perez, SM Rod Perez.
1: Ano kaya makulit, haler?
0: Ito baga. Kasi yung mga guests natin, dahil may dala ako dyan, dahil nandito sila, bibigyan natin silang tigbo-dalawang tinapay. Plus, pag-atiyatian na nila itong masarap.
1: Ang swerte ng mga ito.
0: Na Happy Me by Gardenia. Ito pong Mi Goreng Instant Fried Noodle. Ito po, meron siyang original. Alam nyo ba, kapatid, mabibili natin ito sa ating mga paboritong tindahan. Meron din po ito sa malalaking groceries. Ito na po ang inyong hanapin dahil hindi lang masarap. At talagang dahil, affordable pa.
1: At dahil mukhang mababait naman ang ating mga tawag dito, mga TESDA beneficiaries and tawag dito?
0: Mga scholars,
1: ayan. At dahil pinaghintay ko sila ng ilang minuto,
0: bibigyan
1: mo ng gift pack.
0: Wow! You're so, wow talaga. I'm so happy. Paano naman ako? Paano naman?
1: Inuha mo yung isang karton dyan.
0: Bigyan mo doon. Ayan. Makakatanggap tayo ng Family Brand Sardines. Ito pa, Atami.
1: Atami, Mikado, at saka Master Sardines.
0: Ikaw daw, itong dalawa lang. Paano naman si... Si Tor!
1: Yan si Nestor.
0: Ano hati-hati kayo nito, Tor. Hatig na dalawa kayong tinapay. Oo, kasi tingnan mo naman. Nag-acrobat na nagpipicture. Si Nestor, Diyos ko, kasi instruction ni Sir Man.
1: Ano yan sa Elise?
0: Eh, sabi ni, sa tekton po siya, sabi ni ano, ni Sir Man sa kanya, siguraduhin mo lahat ng kanto ng Radyo-Ragon, makukunan. Kaya sabi niya, Ma'am, okay na kaya to. Grabe yung bending-bending niya dyan. Tuwad-tuwad. Grabe talaga. Kaya, Sir Manny, matindi ang assignment mo talaga. Kaya na, si Sir Manny, may appointment. Alam, busy si Sir Manny sa kanyang career.
1: May bago na ba siyang career niya?
0: Hindi naman. Kasi, alam mo naman, si Sir Manny is, anak ng Diyos. Kaya, doon nandun sila sa kanilang pag-worship.
1: May
0: church
1: hindi
0: po.
1: Mo pwedeng,
0: hindi mo siya abalahin. Pwedeng, kasi, si Sir Manny may katangkulan sa kanilang church.
1: Pastor na ba si Sir Manny?
0: Malapit na.
1: Talaga? Okay.
0: Malapit sa pastor. Deserve. Parang assistant pastor ba si Sir Manny? Baka sabihin ni Sir Manny, pinapakaan.
1: Hayaan mo na, ikaw naman kasi.
0: Kasi si Sir Manny, kasi hindi naman i-explain kung anong gusto niya. Anyway, bago tayo mag-interview, kasi habang ini-interview mo sila, ako'y lalayas na. Hindi ko na kayo. Lalayas na ako, iwanan ko na kayo na sir. Kaya gusto kong mauna ako. Ngayon, bigyan mo muna sa akin yung ibang oras. Tapos iwanan ko na kayo, ha? Kasi eto na po, may activity kami ngayon. Meron kami ngayon na nakaschedule po sa Bakakay Albay. Yung supposed to be kapatid na...
1: Pupunta ako na Bakakay ngayon.
0: Oo, pupunta ako yung Bakakay.
1: Ako.
0: Huwag ka lang pumunta doon.
1: Huwag ako pupunta doon, kapatid. May pupunta na akong project. Ano ka ba?
0: Ayusin mo kasi. Ang gulo mo naman kasi.
1: Hindi mo ako pupunta doon.
0: Oo.
1: Pero kung madaanan ko, saan ba kayo doon?
0: Sa may sa may lumang simbahan, sa may barangay dos ng Bakakay Albay.
1: Bakit doon kayo? Doon din ako
0: doon ka din ba? Makikikain ka ba din doon sa The Redwoods Resort ni Ma'am?
1: Yun actually ang plano.
0: I see. Alam mo, ganito yun, kapatid. Sunod-sunod baga kasi yung aming activity for the Karahayan Drive o Plan Kalinigan as in Nutrition.
1: Apa.
0: Ngayon, bakit namin ginagawa yan? Sabi ni Congressman Pido Garbi and Congressman Jan Chan.
1: Okay.
0: Dapat sali ka bilang Regional Community Connections Program Officer. Isip ka ng programa para din sa mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga

0: bata na magkaroon tayo ng campaign awareness sa pagiging malinis.
1: Ayun,
0: kasi
1: tama.
0: Pag bata ka pa baga na natutunan mo yung tama na proper hand washing, proper pag-toothbrush, proper pag-alaga ng iyong sarili, magiging anon mo na yon, magiging kasama na yun sa danggan sa pagtanda. Kasi baga, kapatid, diba, pag nagtanim ka ng kahoy, dapat dun pa lang sa maliit, inaano mo na.
1: Inaalagaan
0: mo na. Kasi pag malaki na yan, hindi mo na yan mapuputulan ng sanga basta-basta. Matigas na yan saya. Matigas na yan. Wala na yan.
1: Dapat bata pa, itrim mo na.
0: Opo, ititrim mo na. Yung wag matigas ang ulo, yung alam mo yon, yung pag nagmahal ng sarili, mahal ang sarili.
1: Uh-uh.
0: Pero ko hindi ibig sabihin minahal mo yung sarili mo, yung kapwa mo di mo na minahal.
1: Tama.
0: Naninira ka na, di ba? Mali yun. Oo, kasi dapat tayo, bago tayo bilang ano, magsasalita tayo, isipin muna natin, let's count 1,000 sheep, di ba?
1: Tama.
0: Para at least, di ka makakasakit ng kapwa mo. Ganun sa mga kabataan.
1: True.
0: Oo, bago kayo gumawa ng anong bagay, isipin mo muna.
1: Yung magiging consequence.
0: Oo, di ba? Kaya natutuwa ako kay Kong Lee talaga.
1: Bakit na naman nasabi ko Kong Lee?
0: Kasi, sabi ko sa kanya, Kong, where you? Sabi ko, dapat, we should be early, sabi ko. You know, may ano tayo, may event.
1: English talaga ang usapan niya.
0: Oh, yeah. Sabi niya,
1: oh my God.
0: Sabi niya, yes, you're in good hands in Metrobank. Sabi ko,
1: aray ko.
0: Tapos ako, sabi ko, really? Tapos sabi niya naman sa akin na, ano, sabi ko, where are you? Sabi niya, coming soon. Parang pelikula, di ba? Nakakatawa ang ano namin ni Kong Lee. Kaya natutuwa ako si Kong Lee talaga, happy pill ko. Anyway, kapatid, yun, sabi ni Kong, kaya galing kami kapatid sa...
1: Eh, di ba birthday? Ngayon ba o kahapon ni Kong?
0: Ngayon ang birthday
1: ni Kong. Ni Kong Pido.
0: Happy birthday, Kong
1: happy
0: Pido.
1: Happy birthday, Congressman Attorney.
0: Sabi ko nga sa message ko biglaan ang parang paparazzi naman kasi ito si na Baby Labs at saka si Nick. Bigla na lang akong inanuhan ng camera. Sabi ko, nagmamadali ako kasi andun kahapon si Sir Orly Orozco at saka si Sir Alvin Mamansag ng Philippine Navy. Kasi kapatid, may schedule baga kaming October 3. Diba, isa ang ako Bicol Party List sa stakeholders ng Philippine Navy.
1: Okay.
0: Ngayon, sinasabi sa akin ni Sir Orly, unahan na nga kita, magpa-fine na ako sa'yo. Treat nila kong lunch. Kasi, laban-laban, bawi-bawi naman yung schedule nila.
1: Bakit?
0: Nagsabi niya, postpone. Tapos, i-reschedule daw ng 19 or 20. Pagkatapos, tumawag naman, go na naman daw. Kinabukasan, hindi na naman go. Kaya, nag-file na sila sa akin. Kasi, alam mo yung, sabi ko nga, yung coordination ko, alam mo, dala mo yung mga ano mo. Ako kasi kumbaga, parang ilan kaming magkakasama, bababa ako ng communication. Tapos, nagko-coordinate pa ako sa Rotary Club of Legazpi Central, kina Ma'am Annie. Charter anniversary din ng Rotary Club of Legazpi Central. Kaya ang problema, tuloy kami kasi, di ba yung mga partnership. Kaya sabi ko kay Ma'am Annie, Ma'am, ganito lang gawin natin. Since gusto niyo talaga, Ma'am, kumbaga kapatid, mag-go.
1: Apo.
0: So, ang gusto kasi nila talaga nila kapatid, magkaroon ng parang talk about safe motherhood and infant care seminar. Mm-hmm. Alam mo yung mga parang buntis congress, mga ganon. So, sige ma'am, joint project ng Ako Bicol Party List and Rotary Club of Legazpi Central, gagawin pa rin natin yung karahayan drive na offline kalinisan as in nutrition. Tapos may safe motherhood and infant care seminar. Kaya ngayon po, may 100 kaming kids na magkakaroon po kami ng distribution ng hygiene kit. Tapos itong mga tinapay. Tapos siguro po may mga regalo din ang Rotary Club, yung mga palaro. Para masaya, tapos dala din ng Ako Bicol ang mobile kitchen, nandun yung lugo, andun na nga yung team, ang aga-aga nila kasi nagbalat na sila ng nasa 10,000 eggs.
1: Oh, kapatid. Grabe pala.
0: Kaya nga, tapos, buti na lang kapatid, ang bilis kausap ni na, Andy Grace, ang GO2, registered nurse ng... Santo Domingo District Jail, Bureau of Jail Management and Penology, Rawis, Legazpi City. Naka-assign siya dyan bilang sa health section. Jail nurse kasi siya kapatid.
1: Opo.
0: Si Andy Grace, ang pangalan niya, Grace B. Ang bilis niya naman kausap.
1: Andy
0: sa,
1: Grace.
0: Andy Grace ang pangalan niya sa Facebook. Pero sa ano, siya ay si J.O. Jail Officer 2. Grace B. Redrico. Ngayon, pagtawag ko sa kanya kahapon, sabi ko, pwede ka bang mag-talk about ginto? Sige nga yan, ma'am. Gagawa nga ako ng slides para sa'yo. Kaya lang, wala na rin siyang oras dahil may marami silang activity. Kaya ang ito-talk niya about women's health. Ngayon,
1: okay.
0: Sabi ko, dapat talaga merong safe motherhood and infant care.
1: Mm-hmm.
0: Sakto man, sabi ko, naalala ko si ma'am, yung associate dean ng Bicol University College of Nursing.
1: Uh-huh.
0: Kasi sila, sa BUCN, si na Ma'am Odette, di ba? Nakilala mo na si Ma'am Odette Gonzalez. Kinukuha baga nila ako na mag-host sa mga event nila pagdating sa Women's Month.
1: Yeah,
0: kasi sabi ko nga, ma'am, bakit mo naman ako gustong-gustong mag-host? Eh, hindi na nga ako, hindi man ako magaling mag-host. Kasi sabi nila, masaya daw ako mag-ano, alam mo yun?
1: Oo, kasama.
0: Kasama. Kaya, naku-close ko talaga. Kaya, ang bilis ng mga ano. Ngayon, galing ng Manila si Ma'am, kararating lang.
1: Si Ma'am Odette?
0: Oh, si Ma'am ano, Ma'am Maricel Ortonio.
1: Mm.
0: Si Ma'am Odette na sa US ngayon.
1: Ah.
0: So, ang speaker natin for the Safe Motherhood in Infant Care,
1: sino?
0: Si Associate Dean. Associate Dean. Maricel Ortonio. Oh, ano ba ang man?
1: Associate Dean pala siya.
0: Tapos Bicol University College of Nursing. Apo. Uh-huh. Tapos kapatid, ito yung schedule namin sa Monday, kapatid, dahil tinanggihan mo ako. Meron kaming feeding program.
1: Hindi naman tinanggihan
0: ko naman. Care of feeding team.
1: Tinanggihan talaga ang word?
0: Huwag na magsabi niyan. Tapos may karahayan drive kami, punta kami sa Barangay San Roque, Legazpi City. Eh since wala po ngayon sina ano, boss, mga boss ko baga sa Gardenia Bicris Philippines. Kaya sa October 9, meron tayong medical mission, kapatid, bigyan mo, ano, sa, dyan lang po sa,
1: saan?
0: Ano, Taysan Covered Court, Taysan Legazpi. Tapos, on Saturday po, sa Daraga Municipal Covered Court. Then, meron tayong October 12, meron pa rin, basta every Monday and Friday, meron tayong feeding program sa BRHMC. Then, kapatid, magkakaroon tayo ng, anyway, hindi ko na ito i-discuss. Sa susunod na lang.
1: Sige na.
0: Basta, kapatid, galing kami ng Lagunoy.
1: Okay.
0: Galing kami ng Lagunoy, galing kami ng Tahi, galing kami ng Santa Magdalena, galing kami ng San Roque Daraga. As in, talagang punong-puno ang
1: program. Schedule mo. Grabe, nakita ko yung linyada.
0: Ako, Bicol Party List. Kaya,
1: araw-araw yung kapatid, ha?
0: Halos araw-araw. Kaya nga ito, medyo sumasakit ang likod ko. Kaya sabi ko, medyo magpapahinga. Pero kaya lang, alam
1: pwede
0: mo,
1: naman, sabi, pwede mo
0: alam mo yung commitment ko, yung love ko, yung syempre yung support din, pinabalik ko din kay Ma'am Annie, syempre sa mga behind ng lahat ng mga nasa
1: activities.
0: Ano ng activities. Hindi lang ako ha, yung mga sina Rio, sina Bal, sina Jinro, si Rose, sina Batman, si Kong Lee, si Dodong, si Miss Jian, sino pa bang hindi ko nabanggit. Basta si na Ma'am Annie, yung lahat ng involved. Ang tawag ko sa kanila. Kasi kapatid ako baga si Alitaptap, ang inyong Firefly Winter, ang inyong Fairy Godmother Alitaptap. Sila ang aking ano, sila ang aking glow fixes. Kasi alam mo yun, yung mga, alam mo yun,
1: yung mga,
0: yung mga wishes ng mga kabataan na ito, nag-wish granted na makatikim sila ng Gardenia Bakers Philippines, Gardenia Bread, kahit walang palaman, masarap, di ba?
1: Yes,
0: at saka yung mga sabon, talagang kinakailangan, yung mga hand washing, nag-i-enjoy talaga ako sa aking mga pag-iikot, kapatid, kaya... Sobrang nakakatuwa. So, anihin na muna natin si yung ano na natin, magpa-picture lang ako, kapatid. Okay lang?
1: Oh, no problema.
0: Halika na, ibigay ko na ito sa inyo. Oh. Dito na kayo yung dalawa nating guests.
1: Ay, ito na. Ito na po ang ating mga...
0: Pero may ano tayo, may dumating tayong
1: alin,
0: ano?
1: Alin?
0: Magpi-picture na lang ako. Pero dito na ng guest natin. Kuha na kayo din.
1: Para magkaalaman na. Ito mga naglalakihang lalaki ngayon
0: na
1: dito sa
0: istasyon.
1: Isa-isa lang.
0: Hindi
1: pa pwede magkasi.
0: Hati-hati na lang kayo, ha? Tapos yung family brand sandwich.
1: Sige.
0: O, yung picture.
1: Kapatid, hindi... mag-iwan ka ba ng tinapay sa amin?
0: Eh, hindi. Iwanan ko na yan. Bahala na kayo niyan.
1: Yeah, I mean, hindi ko para alam sa... kung ano. Kasi may nag-aantay dyan sa labas.
0: Oo. Sige, mag-picture lang ako. Tapos ito sa inyo yan. Ayan. Next
1: ayan
0: naman.
1: Ako. Mm-hmm.
0: Pasensya na po dun sa mga ano. Tapos pwede bang mag-commercial ka muna kapatid para makapag-group picture na tayo?
1: Sige. Sige, baka, dito ka na. Baka yung single picture niya muna, Mali Jokes.
0: Ay, after ano that, na lang. Bawi na lang po ako sa susunod, mga kaalitap-tap ha.
1: Busy-busyhan
0: kasi.
1: Pupunta pa ng baka kay si Park by Winter.
0: Nakakaya naman kay Ma'am Annie kung malilate ako. Pwede pang mag ano, commercial ka na muna kapatid.
1: Alright, sensya na mga tugang ha. Medyo pan lang talaga ano. Kay Puan lang talagang gibuon ini. Pero mapapangyari mangyari ang taon-taon. Babalik kita Manoy Jokes. Makalisan na tabi ng copy ng patara-tara.

0: sarin lang sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
1: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
0: Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Kmar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itodo na ang pagsali.
3: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Mga tugang ang tamang patama-tama. Sakto na pong 14 minutos, alas 8 na.
6: Oras hatin sa inyo ng Atami Sardines. Sarap, sulit, sariling huli. Kaya siguradong saliwa bago ilata. Gawa ng Universal Canning Incorporated.
5: Rimati na, kadako lang ito mga bisita. Sige na.
7: Alright, ano lang. Nakalimutan lang ako. Baka kasi masingil ako. Thank you so much, Sir Joey Santos ng Gardenia Bakeries Philippines. Dahil alam mo ba, kapatid, siya mismo ang nagbigay nito sa akin. Oh. Ito,
5: alin
7: mga
5: alin
7: ipapamigay itong mga ganito. Bigay niya talaga.
5: Si Boss Joey.
7: Ano niya to? Binili niya to para ibigay sa akin.
5: Sir kay, Joey, salamat.
7: Thank you so much, Sir Joey. Ingat po kayo parate. At syempre, kaya Sir Oni na Manzanillo, ang barangay kagawad ng Tamawyan. At the same time po, siya din po ang district head po ng Gardenia Bakeries Philippines. At syempre, sa lahat ng mga ating mga, yung mga ahente doon, mga babait, si Janelle Romano, si Jerry Archaga, si Jeffrey Rincupan, sina Ronald Marliorca, sino pa yon? Baka may nakalimutan ako. Si Jude Merandilla. At saka yung mga lahat. Sa susunod na lang, bawi na lang po ako sa inyo kasi talagang naano na ako kasi gusto ko na isusunduin ko pa si Andy Grace. Tapos mapunta na kami doon sa Bakakay para sa aming kasi kapatid, nagtatanong ka kung bakit meron kami doon. Charter anniversary po ng Rotary Club of Legazpi Central.
5: Ayun.
7: Yun po yun. At alam mo naman na ang Rotary Club of Legazpi Central, yun po ang isa sa part ng Ako Bicol Party List pagdating sa mga programa po ng Ako Bicol, lalong-lalo na dito po sa Karahayan Drive. Sila po yung isa sa way kung bakit meron tayong mga tinapay. Sila po yung kapartner din ng Gardenia at kami naman ang kapartner ng Rotary. Kumbaga ganun, connect-connect. Kasi kami din ang yung Clean the World, partner ng Children International Philippines at ang Children International Philippines, kapartner po ang Ako Bicol Party. That's why po, ganun po ang
5: connection.
7: Connections ng ano natin. At alam mo ba kapatid, pagsimula nung launching namin itong ginagawa namin, ang dami-daming messages, ang dami-daming nagre-request, Ma'am, punta kayo dito sa aming lugar. Kasi Ma'am, meron kaming dengue outbreak. Kinakailangan namin, Ma'am, ng ano, ng ganyan na programa. Napakaganda, Ma'am, ng programa talaga ng Ako Bicol Party List. Bilib na bilib kami, Ma'am, sa inyo dahil napupuntahan ninyo, Ma'am, yung malalayong lugar na hindi napupuntahan ng iba. Pero kayo, Ma'am, nakita pa lang kita, Ma'am, sa Santa Magdalena na kinabukasan, Ma'am, nasa Taihi, Tabaco City ka na. Tapos kinabukasan, andyan ka na naman sa Laguna. Ma'am, di ka ba napapagod? Sabi ko nga, napapagod.
5: Pero
7: hindi susuko.
5: Yeah.
7: Mahal ko kayong lahat eh. Alam mo yung passion ko na makatulong sa mga kababayan natin. At nahihiya po talaga ako kina Congressman Pido Garbina. Birthday po ngayon. Happy birthday ko. Nablalab po kita. At syempre, si Kong Jan Chan na ang sipag-sipag magtrabaho sa Kongreso na nag-iisip ng programa para sa ating mga kababayang Bicolano. At alam mo yun, yung mga batas na ina-amend nila para sa sa ating mahal na Pilipinas, di ba, kapatid? Kaya yun, nakakaya sa kalila lang sipag-sipag ng mga congressman natin. Tas tayo, daig pa natin si Juan Tamad na mag-aantay na lang ng bayaba si Higaka para mahulog. Hindi po ako ganyan. Kaya
5: kailangan pagharapan din talaga.
7: Opo, kaya ganun lang din talaga. Kaya minsan, dadaan na lang natin sa sayaw. Ayan. Sige. So, ayan na po.
5: Alright.
7: Maraming salamat po. Paki-follow na lang po ang page ng Ako Bicol Party List kay Congressman Alfredo Pido Gobin Jr., kay Congressman Jan Chan, at syempre ang inyong Firefly Winter, Ninang Alitaptap. Firefly Winter, Das Alitaptap. Paalam!
5: Sige, maraming salamat, kapatid. Yan po naman ang talagang walang kahihara-hir. Ewan ko, di ko ma-describe eh. Walang kakupas-kupas. Walang kahirap-hirap. Yung tipong hindi man lang siya kailangan pang tawagin ng pangalan, italagang naandyan siya, na present ka agad. Hoy, siya nga pala, nakikinig at nakikipagsabayan sa ating umagang ito, si Gagawad Ramir Bahoy, ng Victory Team APG. Yeah. Sabi ni Gagawad Ramir Bahoy kang Victory Village South. Pabati naman, Sir Rod, kay Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pido Garbin. Minsarong maligayang birthday.
8: Happy birthday!
5: Again, happy birthday kay Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pido Garbin.
8: Happy birthday!
5: Pagbati po hali sa mga taga-Victory, Victory Team APG.
8: Happy birthday!
5: Alright, mga tugang sa tuwian ng kauri-istoryahon ang mga pag-iribata, gikan pa sa SLTB, ka mo nuhihali? Anong eskwilahan ka mo? Tekton. Ah? Madyan na ka mo sa inutan. Inutunta na si... Sino si Junel? Junel, ikan mo na tabi, Manoy Junel. O saru-saru-san na tabi. Junel Mako. Alright, Junel, Marina Agatabi, welcome sa programa. Hindi ka na, Noy. Rani-rani na dyan sa Maikwan. Ba mikropono tanganing madanggugakan mga apar antabi kang Radyo Urago na dadalan ka pangunyan worldwide and abot-abot kita hanggang may parte kan Naga City, Camarines Sur, hanggang dyan po sa may parte kan Basud, Camarines Norte. Junel Mako, Marina Agatabi, baki duunin na noon yan. Garo, feeling mo niya ka sa Senado baga? O, gagamit ang sa Senado? Yan. Garo, i-miss na garanta ka ngunyan. Ika ngayon si Marculeta. Ayo, ako man ngayon so prosecution. Yeah. Sige. Junel Mako, totoo na ika-estudyante kan ano-ini?
9: Yes.
5: Papabisko ka muna kan buhay mo.
9: Oh. Good morning po. Ako po si Junel Mako, taga-Buunot po.
5: Ah, taga-Buunot. Pero ang taong ka ng tabi, Nel?
9: 21 po.
5: 21. Oh, mag-run-runny ka, no, pang nagtataram ka. 21 years old, may agom.
9: Dahil po.
5: Dahil pa man. May bata.
9: Wala po.
5: Ay, di ka pang bata. Ano na, manaluya man kay ni, manamana. Araw ka ng mga taga, ano ini? Taga saan ka nga ni?
9: Taga Tekton, taga Buunot po.
5: Taga Buunot. Mga maluya pala mga taga Buunot, manamana. Nagpararano ka mo.
9: Tatrabaho lang po ako dyan.
5: Ah, dyan ka lang. Pero taga saan ka talaga?
9: Taga Erosin po.
5: Ah, susugon? Opo. Dapat mas uragon ka. Ayun bagaan mga taga Erosin. Anyways, so anong ngunyan ang balikursong kinuamo sa TESDA na natatabangan ka ngunyan?
9: SMAW po.
5: So, SMAW? Ah, so welding yan, di ba?
9: Opo.
5: Ah, okay. Ano, NC1 ka na, NC2?
9: NC2 na po.
5: NC2. So, siguro balikan ta muna sa mga pagkakataon na bago ka pa nakalaog dyan sa SMAW, kan TESDA, ano so sa imong tinapusan na kurso?
9: Ano po? Nag, ano lang
5: high school ka graduate?
9: Nag-first
5: year college sa Sorsogon.
9: Sa Veritas Erosin po.
5: Veritas Sorsogon, okay. Veritas, sa Erosin yan?
9: Opo.
5: Okay, tapos ano ang naging kumbaga dalan tanganing maisip-isip mo na, ay, maray ka ini mag-smaw na sana ako?
9: Ano po, kakapusan po sa pang-tuition po.
5: Ah, kinapus ka sa tuition. At anong kurso mo kayo itong first year?
9: Ano, business ad po.
5: Business ad. Oh, ngunyan, kana pag hurup-hurup na garo medyo maluyaan pa naman ni Mama Buda ni Papa, maray ka ini mag-smaw test na sana ako.
9: Ayun po.
5: Nganing at the same time, short-term course kaya bagay yan baka?
9: Ayun po.
5: Pirang bulan sa naman ang smaw?
9: 34 days po.
5: Yugon mo. Isang bulan man sana pala, may pirang aldaw?
9: Ayo po.
5: Tapos mo na?
9: So, ngunyan po, nagpupuan pa lang po kami kan in situ.
5: In situ, ayun. O ngunyan, ano ang plano mo after that na baga matapos mo in 34 days ang in situ na iyan, more or less, may igwa ka na kipig-isip-isip na pwedeng malaog ang trabaho ngapit na panahon?
9: Maano po kay experience po.
5: Mag-gain ka muna ng experience. O saan ka mo, saan mo balak mag-empleyo?
9: Diyan po sa ano, sa may Tower Road po. So nag mga nagre-repair po kan mga ano, kan mga auto po.
5: Ah, mekaniko?
9: Bako po, so
5: na bako usually baga sa small baga mga para pa, mga para fabricate. Fabricate, 'di ba? Fabrication 'yan. So mga like sa mga construction lalo na importantihon 'yan. Ah, so mga nagagibok yung mga atop.
9: Yes,
5: so, atop, like, mga chassis, so mga framing 'yan. Chassis 'yan. So basically, nakanood ka na, siyempre nag-NC1 ka na eh. Nag-NC2 ka pa ngunyan, nag-NC2 ka ngunyan. Ano ang masasabi mo ngunyan na, kumbaga, kunwara ang AKB, baka di mo man ma-realizar ang sa imong kwan, ang sa imong pangarap na makatapos nin NC2?
9: Ayun po. Ano ko po ngunyan? Kung bako po
5: Magrani-rani ka tabi, Nel.
9: Kung bako po ako na nakabot po dyan sa TESDA, siguro po, wala po, ano? Tambay, siguro tambay po.
5: Ayun.
9: Diman po ano, di ko man po mapapadago sa so pagklase ko po sa college. Ta, kapos po talaga.
5: Ayun. Tama. So, ngunyan, paano nakalaog sa istorya ang AKB sa buhay mo? Paano?
9: Actually po, sir, pag-recommenda mo lang po ako dyan kanamo ko na pagtatrabaho ko po sa Tagabunot po. Na
5: ah, hindi.
9: Opo, magklase na lang daw po.
5: Ano yan? May shop dyan sa Bunot?
9: Wala po.
5: Ano yan dyan ang pagtrabahuhan mo?
9: Ano lang po, sa houseboy lang po.
5: Ah, okay. Tapos?
9: So, sabi po kanamo ko na mag-ano ka na lang yan, mag-classic ka na lang
5: po. Mag ka. Okay, tapos?
9: Mas madali po, buda. Day ka na po kay masayang po kang panahon po.
5: Yeah, buda, alam ko, libre baga yan.
9: Ayun po, libre po.
5: Scholarship yan eh. O, tapos?
9: Kung nakakuha daw po kay National Certificate, pwede daw po mag-apply kang trabaho.
5: Yes, tama.
9: So, ayun po ito.
5: So, bali, ngunyan, dahil siyempre, ang test na baga, in partnership with Akubicol Party List, kumbaga, in-avail mo na itong oportunidad na ito tanganing somehow, so pangarap mong makatapos ni SMAW and eventually and hopefully matabangan mo si magurang mo.
9: Ayaw po.
5: Pero pala ka mo magturugang?
9: Anong po?
5: Ayaw, dakul-dakul mo palang talaga.
9: Maluya pa mag
5: ah, maluya pa yan. Sabi ko na sa imura ko ng mga taga-Irusin. Oh, ikaw maluyahon ka na, ikaw pang bata. Ano naman na, diba? Anyway, joke man sa Nanoy, maraya na ikaw pang bata. Aram mo ko na ta.
9: Masininod ka pa po, so magtabang po sa...
5: Yun, maura gini. Pwedeng mapangyari ang katotohanan na matutupad kayo ng pangarap niya. Anyway, aro kayo ni Nel, since ikabaga, on process pa or ongoing pa kan sa imong pagtatapos kang NC2, sabi ko ka sa imong kasabago, sapot ko, ano ang sa imong gigibuhon in kaso man matapos mo na, may plano ka baga mag-abroad?
9: Uh-huh.
5: O di ka na muna ma-employ yung lokal? Tabangan mo si mga magurang mo, tabagaan sabi mo kasubago, anum ka mo pala na magturugan?
9: Anum po.
5: Ikan, pinakamato ah.
9: Ayo po.
5: Ismar Yusuf, di na kulong pang mga saradit sa imo.
9: Sa ano ba?
5: Piraan kang udan?
9: Nasa ano po? Nasa 17 na naman po, mga 18 po.
5: Day,
9: ang edad po.
5: Day, so, so young guest din do?
9: Ay, pinaka ano?
5: Oo.
9: Siguro po nasa 7.
5: 7 years old?
9: Ayo po.
5: O di, ano pa sana yan? Garo grade 1, grade 2?
9: Ayo po.
5: Yugon mo yan. Didakul-dakul pa pala ng tatabangan mo, Noy.
9: Ayo po.
5: Tag ikan matua.
9: Opo.
5: Obligado ka pala talaga. Kaya ako yan, aram ko na kung natanday ka nagbabata. O, takot mabata ka, maulang ang pangarap mo. Day ka pa makakatabang sa magurang mo, lalo na sa mga tugang mo.
9: Ayo po.
5: Ayun, very noble ang sa iya pong objeto. So, iyan, may plano ka man mag-abroad?
9: May plano po ako.
5: So, after mo mag-local employment, makagain ka gayon experience, eventually, malupad ka man, pasiling ka man gayon sa Middle East. Duman ka nun sa Iran?
9: Nagbigira po duman? Nagbigira po.
5: Oh, yan. Joke man son. Big aram ko man lang kung naaraman mo namang baretang yan. Una, kung mapasiring ka, pero maraming ko ang kwarta duman. Oh.
9: Ayun po.
5: Duman ka sa Saudi Arabia, pwede man.
9: Pwede po. Kung tagang po kay chance na makapaduman.
5: Ayun, very good. Pero since siya ang kasapuder ni Sir Manny, dakulong ki oportunidad dyan, oy. Dakulong ang natabangan si Sir Manny. Bistado mo, si Sir Manny?
9: Yes po.
5: Susan, to baga?
9: Hindi po. Santo, so, head po ito sa
5: Santo
9: Tekton.
5: Santo sa Tekton. Hanap mo kan Santo dyan sa Tekton. Pag pagsabing Sir Manny, kasi nga yan, si, ta, Santo. Santo Papa na po mo ka, Noy. Hindi, joke lang. Sir Manny, love you. Karuman sana ito. Anyway, ano kayo ni Kuya? Junil Mako, since ikaw pala nasa NC2 na, and eventually, hopefully, makagraduate ka man and makakuha ka man lugod tulos din trabaho. local man yan or syempre mag-gain ka man talaga ng experience bago ka makaabot duman sa abroad. Taan abroad normally naghahanap man yan ma-employo na kumbaga kwa na bako lang praktisado kundi professional na.
9: Uy, po, pulido
5: so,
9: po.
5: Pulido na kumbaga nakagain na kay mga 1 year, 2 year experience. Iyon man ang qualification dyan eh.
9: Ayun po.
5: Diba? So, dahil ka man basta-basta dyan makakalaog. So, iyan ang gusto mong mangyari sa buhay mo.
9: Ayun po.
5: In 1 year or 2 years time, hopefully, matapos mo ang kurso mo, eh, makapagtrabaho ka na and matabangan mo man si mga magurang mo.
9: Ayun po.
5: Lalo na ang mga tugang mo, tas saradit pa pala.
9: Ayun po.
5: Ayun.
9: Mapagalom po.
5: Basta ang sabi ni Sir Manny, dahil kang una magbata.
9: Ayun po.
5: Ayun. Dekan ko na magbata. Tanganing malawos ang pangarap mo. Yonel.
9: Ayun po,
5: sige, sir. Pasalamat mo sa Ako Bicol Party List. Dangan
9: thank
5: sa
9: you. Tesda. Dangan sa maraming salamat po sa Ako Bicol Party List sa pagsuporta po sa Tesda. Tapos, thank you po sa kay Kung...
5: Si Congressman Alfredo Pido Galvin.
9: Alfredo Pido Galvin Jr. And...
5: Asin man kay and Congressman
9: asin man po kan Congressman Janshan. Tapos kay Manny Asusano,
5: yeah.
9: And Sardinis Perdigon and Maria Grace Coloma.
5: Yun.
9: And thank you po sa Tikton Global Technologies Foundation and INC. Thank you po.
5: Ege, salamat abi. Nel Bako kan irusin sursugon na para mientras nag-i-erok dyan sa may party man kan. Ano ang lugar mo, Noy? Buunot. Ayun, Buunot. Pwede ko nalingawan ng Buunot. Ang Arab ko kaya, Buunot. Ay, may panduwa pa kitang ko yan. Bisita ko niya na pagkaaga. Dakulaon ining tao. Pero ang surat na abaana, maray sa naning na maanan pa ni Manujo ko. Kaya pinakuha ko sa antipara ko. Alright. Si Manong Peter Ray Gubot, tama ba yung pag-pronounce ko na?
10: Yes po,
5: Gubot. Yan, po. Gubot. Taga sa Inprimero, si Manong Peter.
10: Taga Ginubatan po.
5: Ay, taga Ginubatan. G, baka uman yan mga taga Ginubatan. Usually baga ang letter R.
10: Ano po, Buda yung mga... gubot ko po kasi sa Sorsogon po.
5: O, Sorsogon ka man?
10: Pero sa yung papa ko po, lumaki na po mismo sa Ginubatan.
5: Diyan nakapangagom.
10: Si Lola ko po, napangagom po, taga Sorsogon. Si
5: ayun, Lola, pero Lola originally, ang mga gubot, mga taga Sorsogon, saan sa Sorsogon tabi?
10: Ang aram ko po kaya, arani po sa ano, sa Dunsol.
5: Dunsol.
10: Duman po nag-aagi sa may Dunsol po. Pero ayun. Magasakay pa po ning bangka.
5: Ah, parang inter-island pa. Oh, anyway, sige. Alright, Peter Ray, muyami man masabutan, kumbaga, ano man ang istorya mo, napasirin ka dyan sa Global Tekton Technologies. Ano man ang istorya mo, gusto mo man ismaw ang tapuson mo?
10: Ano po kasi, nung ano, last February po ngayong taon, 2026,
5: okay.
10: Nawala po ako sa trabaho, nawalan po ako ng trabaho.
5: Anong dating trabaho mo?
10: Sa ano po, construction po sa Manila, safety officer po.
5: Okay, tapos?
10: Tapos, nung nawala po yung trabaho ko noon, sabi ko, try ko nga kaya mag-smaw.
5: Mm-hmm.
10: Tapos, nag-NC1 po ako sa Ginubatan, PTC Ginubatan.
5: Okay.
10: Tapos, nung nirecommend po kami nung trainer namin sa Ginubatan, na sa Tekton po, doon po kami, nag-enroll po kami sa Tekton para makapag-NC2.
5: Ayun. So bali, ang istorya mo pala, hali ka ng Manila.
10: Opo.
5: And nag-i-employo ka na. Pero ang taong ka na ngun yan?
10: 28 po.
5: O medyo, may ka pa man agom?
10: Wala po.
5: May, okay. May bata?
10: Depende kung mo yan.
5: O yan na yan mga simbag. Tandaan mo yan, ano, Junel, iyo? Yan ang mga simbag sapot na yan. Depende ngayon kung mo yan. O yan, tandaan mo yan. Pag mabata ka, rugan, depende kung mo yan. Kung nabo, diya po! Orang kamano yan. Nakanood man ako sa imo. Peter Ray Gubot.
10: Yes,
5: so nagdating ka na pala nagtrabaho man kan tungo niyan nasa NC2 ka naman.
10: Opo.
5: Kasabay ka mo ni Junel?
10: Ahead po ako sa inyo. Batch 2 po ako sila.
5: Batch 2 ka?
10: Batch 3.
5: Pero NC2 ka na?
10: Opo.
5: Ayun. Doon nagtatrabaho ka na mo niyan dyan sa ano? Sa Tekton?
10: Training lang po. Training. Sa welding.
5: Alright. Ang sunod kong hapot ko niyan, since ikaw pala na NC2 na, ano ang plano mo? After your training, will you want, gusto mo ma-employ ka man local or may plano ka man maglupad?
10: Ano po, ang sabi po kasi, pagkatapos ang sureball daw po, garantisado daw po.